0: nembora ka tsela ka poweni ka simphi boko la road haze boko ka bagoro ka mabambi boko meke ba fanele ka ndlala njiro mo mjanmala nembora ka tsela ka poweni ka simphi boko na ka tshikonelo ra nembona ka tsela pala no magona magona sare mo matia le boshao kuma kola ka block hd na simphi boko na ka kamela boko ka gezman boko ka makhasa bobosh bangwa mjanmala la ka wayene la nembona ka hlini khesa zwine ka ngomeni ka sembela ka pevura ka ngomgom ka nkobana ka green farm ka ba shop dzika bagona ka gofu ka pengo tsika gijama ndinga mchipisi ka mamlele matsakale hala hala merva a nembona ka tsela merva b le tsasla khesa zwine ka mteka ro ngomhlara yo sticha ngo shesh rantwa nje nkarhi wa koming sa rave u ebelenyana na vutlhaima ka swin'wana na swin'wanyana halulamisa swin'wana swa vuthekiniki la network yi tikomba yi ri na xiphiconyana la ni nga kona laha hambi swo tana mikiseri swivekana kuma kumbe nharu n'wa timinete se bila wa rali ya nharu ifam eriqingweni ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 i nkarhi wa ku we u tlhava ni tlhava njhe hi le ka tlhava ni tlhava la hi nga kona sweswi mibyela swaku weka mixo swa vutlisa swivungurisweni wona u ri kwihi tlhelo ra ko men kona laha ni yime kulunga mikiso rame ku va ni ku tlhavela eka nambara yaliya ya ntolovelo ya nduma swinene ka sikeni kona ni tlheli va kona ni le ka Facebook ni le ka WhatsApp aka WhatsApp ni kumeka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ka sike aka Facebook ofika usetshenzia na ku GCR space ku FM kora ni yo pfapfa GCR FM musu loko jesu ngisana nana
1: DJ Kling
0: aye
1: mepukini
0: epukile minjani
1: epukini
0: mm
1: hay kusuka ka tolo ngabo nala ku ngupu
0: e na ngwina
1: nala ku ngupu na ngwana ngani khaveteriwa
0: ngwe miranga ngwe xithlava ngoma
1: ngwa xithlangoma mingi se ku antswari la ka makoxa la
0: Elsie Smilani
1: mingi va moya kwala jewani
0: maybe tele ni rirhandzisa sweswi mitani khomela ni kesa swinene hlayisekani tanko andawo mixer ka skoda ka tlhatara ku va ni tlhavela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ni ku teka ni ku veka boyeni ku fana na lava grand famo se yi sungula ku hisa tsi tlhaveli la ku na munhu la

0: ఏసు గురొక పై తిక్కు సంజ్ఞాన వస్తుంది అని తో ఎక్కల ఐష్ elenderisi babisa ngombira mere makakone ban kanis tok me mere kuringi tenga ku tava se eish wati bara are dzida ku ntsi tavelela
1: ni pusha su lo sangala kwele ka ngove kwele yaro chava wasat ni pusha na ka kwal ma kam khomi ni pusha na fanol ma gota kam khomi ma semza kam dar ma chele tsimetin
0: kaso se ne ma semza thank you
1: shap shap
0: Jesser Famelo.
2: No poco anso bola como cosa la abapo. Poco anda ven bola como pues no van la abapo. Ni ta etero de mana ama kanya la 14 la. Van la en cola, ahora no para ni afinia si mai melo. Pues ka aka ya tu pero ka kongo. Nunca jeno mo no mo aso a mi.
0: Es un da zero mo si eso.
2: Thank you.
0: Thank you baba. Che sarfa mtabelela.
3: Ima ka, ima mo ke tshomo ke tambo nti isa la ka khakhalo la ya kana tata na songwan tsika so a nyanga. A tshini ku ka ni shile. Ya ka thomo la kuna okwanwa okwan dalo angala wa aba tsike ri shile. Ka etsela e ndi tingo ve ni le a vi hefli aba tsike ri shile. Ku xiwa hi swa va tileka makhahlela block 3 ka mlengenisi laha mi na kona ni haxi wa mina lowunene
0: mingiseri wa mina lowu rhandzeka
3: mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
3: inaka
0: inaka it's exactly 4:15 tsi tlhavile mi
4: Calvin a gumbana a vapfuki a ri le Mozambique hi xipfunununu loko xipfunununu yena a pfuki ni ta hetela hi Richard Matela a thothoko a va pfuxa hi Elsie Smilan kwala ka makoxa thank you
0: kasi swinene Elsie Smilan
4: thank you
0: tlhavile mi ku na munla
5: ku rhula mihaxi wa mina
0: a ku tala
5: minjhani
0: hi pfukile minjhani
5: hi hlayisiwile le hlangana ni RDP ni pfuxa mhani wa James. Ivi ni ya le ka ngove leyi ni ya pfuxa mhani Grace Makamu. Ivi ni ya hetelela le 14A ni ya kuma kokwani wa Bebeza no ka vapfuki na vona. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani Dlawula ku Tsaka Maleka kwala ka Sikhonyani danko muhaxi wa mina.
0: Kesa swinene mhani Dlawula ku Tsaka?
5: A ku tala.
0: Danko. Tabirimi.
6: Munhu ku nana ku na amukela xinangana i kumeka le hi le ka mavambi.
0: Ka mavambi a gandlanani.
6: A gandlanani ka mavambi ina amukela xinangana a pfuki. Ivi ni ku nana ku na loyi one college Chuma veri i kumeka a ka mudavula a Bokoro. A pfuki college Chuma. Ivi ni ku nana Bakhani ya xikolo i Bakhani ya Phineas Mayimele. Va kumeka le tikwenda ka gongongo leyi Bakhani ya Phineas Mayimele vanhu lava hinkwala va pfuxiwa hi mhana anakanya
0: kesa swinene ku kona ntsumi
6: hi swo
0: ako mono six alo ku na munla a lava netiweke yi va tongela shem Je sa fa mtabele lo.
7: Mchini u pompa metsi a tsore. Mfana wa gosha a fuke. Man ani ke mhlanga ka tsiyandane na khensa ke ya lebora ke man lidi ya mashaole bye bye.
0: Le na ke lebo ka matla kere.
7: Re ba ga nna papa.
0: A kara go go jela wa tibu. Tsi tlabele lo.
8: A ku pfuki mhani Lydia Mahlawule ka Siyandhani ni pfuxa mhani Josephine Hlungwane le ka Xihosani ni

0: 106, hello.
1: Ni
0: gani kona kona mangani yitwi? Ah, ku ami ah no nanchu mare dam gatwala, swi swi endle ku fana leswi
1: Mwana pusa kwa kwa mdaveni, ni vati na vapuku na vona.
0: Ii.
1: Ni pusa boto randa ka Thomas Maluleka, aka Mavuza, a vapuku. Kwa tisa ni malume ene sarara Maluleka, a babangu. Kwa kusu mani, eli sa mwankona kwa mdengu wa kampenyisi, a kanchaniki. Kwa seka.
0: Kwa sasa nina kanchaniki la mgangero kampenyisi la?
1: Eso.
0: Thank you. Jisa rafa malo.
2: Ana mazi, jisa rafa emar la trai baba pug.
0: E.
2: Man na kuwe ni lobo duma misala enkwa baba pug. Ta etere la e man di zima job. Aba kusha e man cha tuwa kam ni kusha blister.
0: Kya susu na man cha kila kam ni gine sila. Tei, tabiri mi.
3: Aye, mashwa mno.
0: Ingisera mo ranzek.
3: Man ihle ka noma manyuko eka phaphazela abapfuki. Man Maria Magagani kwela gumbani abapfuki. Manjo kwala kankura asifa sonke abapfuki. Vanda va hinkwami hashiwa mina lava abapfushiwa hi n'wamakamu wa thwala n'waxilawuli. Wena i ri mihaxi mani ri miyingiseri kwala basani ka mucetweni kwala danku.
0: Kesa swi ni hlayiseka la basani ka mucetweni la.
3: Hi swona mihaxiwa minona we yi hlayiseka.
0: Danku. Aka basarga mtendele ni ndawe kwa ikubekana aka pungeni hala. Ah, ndawe mwani aka tenjani ya kusasa kusasa nguwa mswa mkuba na mshoro. Ay, wadu wa mara. Tsi! Tamiru me.
4: Ya, mwani nambi kwa kusha. Na ayu ngeni ndeka mwakosha li kuna siki msa mina la kuna shalati li nira hapa puki. Ni kuna manrozo zona kwa mkuza nda nina kuna hapa puki. Na etele li mana, kuna mashutu Christus kipuksu kwa kui arriba plaza. Hapa kusha imana, icharo bomba ikuti chukumeta makisa roja kanyano kwa kui. Kwa ala kambo kwa tamu kangeni wale tana upasili. Mune mzali sinu nga duma iso na nuku zwaricha.
0: Zwaricha!
4: Nuku baya.
0: Baya. Wano osik salo.
5: Ya kuna mfundisi tosa le ka nsaminki le kuna gidi yoku baila ya ka msani la na jita se gidi ya ka mbazi nukwa tana nuntadja kekera shitukuluwa nindzima kosa chitachi kwa laga mbazi ita general patson kosa chitachi ka mbazi chos minti ya kunde pramfish ya lukun chua fesera nukwa na dobson vili ya ishtake ni dume evo omu
0: chope Aku memberin kaya itu mana itu mengisar ramai saya bela orang lia. Ya mulu aku mengemain arut mana itu bela orang mana mengisar mana utau kerja macam kiat semua kalau tak lembaga korban kat terasa kerja macam bursa Facebook. Hey, cakap dulu.
6: Hey.
0: Hey.
6: Aku mahu nak itu nak kosar pada we. Aku mana kaki salah tangko. Aku mana mahu sama lah tangko. Aku hiu za perete mwesele.
0: Kyo nse sune nse isega? Wano six in tabi.
7: Your call has been placed on hold.
0: Tabi dila.
8: Jankar ise so. Ukona women fishing sukala ground dini. Kasi nangwana nwe mani bafu yenu, ili waka chauke yenu kumaka laka jimu la. Kasi wakona manana kanya lawa, inkata vikima chene kutuka la 14-8 haa, kama chene. Inko waka wanaba nangwana wama ike yenu, ili kwa kutuwa chene nduwa ulame. Tinta ambuke kama nsawa, ni kute to.
0: Ite to.
8: Ase.
0: Danku baba. Pakume na roto tebera te mixero bese bila wara lia ya mune kaske mira na wana ikwe na wune fane ba karicha makia mara ima kaku whatsapp ilu trende sura kuku itaba isha idi nyana la kungwe na tata tala la nyana basha nyana tsi tata tala la la
9: akami yeshe kuna samuel tutanu waka juili and then abba bangu kuna sarwara rich iba kafese ima kuwele and then aolofane kuna elias mkwambani mavunda Jara jona karab danku hawa pukrishili danku
0: danku baba Tsi, Thabile.
10: Bonya le khone le ka big team ni kuba kona mara u khetha ni kuba puka ni. Ebe ni ku laya section A ni kuba kona DJ Abza ni kuna bona ba puka. Ibe ni aka Muswane ni kuba kona ba wa gift Jokuba ni kuna bona ba puka. Paula va puxa ja ara mfembe Thomas Chaugula ka xikumba kuna one. Dabi.
0: Tsasa swinene ka xikumba la.
10: Dabi dabi dabi dabi.
0: Wata telela la. Ahoy, Germany.
11: Yeah.
0: Hey, what's the tell, Lala?
12: Koko, I'm okay. So, kala kama pu, awa pu ki. Man, this is my shau. The kasi andan, awa pu. Kuna bangwa ni bangwa ni pu shi atola. Nwa tu angka, shwa chwa ni pu shi man na goda man. Anka mu man kena nje isha. Kala kama pu, danke ma shi amini.
0: Kesa shi nje isha.
12: Danke.
0: Hey, what's the tell, Lala?
13: Mkhesi lu kunene ikaleni kani kaka na vusindi byo misi titiwu ni rhandza ku pfuxa mhani n'wa mavona ka siyandani ive ni pfuxa mama Eva laya ka xikukwani muganga wa Ndlindlani a va bi va sweka tihove le ka vakoko wa voka Bobola ni hetisela hi Queen of Limpopo Ndlovukazi kwele ka Hovo a va pfuxiwa hi Manjhanjhani kwala ka Muchipisi kwala hlayisekani DJ
0: khesa swi na Manjhanjhani la ka Muchipisi la
13: ahe
0: no tsetselela la
14: ei vatu va ni khesa ku tsetseleriwa hi
0: hi
14: khale ka hi dayila pulasi namuntlha ku nga ha va na lexiya va ngo hi xona WhatsApp se ni ku sogoleni hayi mara na khensa hosi loko ni nghenile DJ Tleme ni kombela ku va pfuxa n'wana sesi
0: na mpfumelela xem
14: a na khensa ku na kokwani swo boha le ka makoxa a va pfuki va karhi va ku khatsa ni tsutsuma ni ya le a vihihli ku na Bamlandza Butlinki Pfukani ni hetelela hi mana loko ku nga ri kokwani wa ku hlula sesi n'wana mutswari Pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mama BBZ tinyiko Maleka kwala ka Ngove jamela two nkomu
0: ni kesa swi nenhla hisekani
14: thank you
0: anta va tshutelele vanhu va ku hlayanyana mhaka ya ku le ka WhatsApp a hi kona kahle ne mara lava nga kotaka ku va va ringeta va tlhela va lehisa mbilu na loko swo humelela ivi ti hetelela ti nga tlanga ti-voice note swi nga ta ka swi nga va vavisi i nga ku na va zonda tsi tlhavele la
15: ta vuya mzanzi
0: a ta vuya mzanzi
15: kusukezeka xilungu xo nwani kha ni tlhavetela
0: a wu xem
15: ku na mhana a ri basile aka mapuke a va puki ku na masewa mina i mhana a basi a n'wa mana nxeko aka mavalani ni ravo a va pfuki va pfuxiwa hi mhana silixiya lavi lava kokwani wa mbali ni le ka dzingidzingi laha maskrala
0: kesa swinene la ka dzingidzingi laha maskrala
15: hi swo sweswo
0: danku si no tsetselela na sweswi la
16: Magezi Rogers Kanyana ka Mbokota a pfuki ha ni wa ndhavesita ka Muswana va pfuki mana a ndzi tshama hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangana va pfuki va pfuxa
0: aw xem se lavanhu va tekaka sweswi i vo hetelela hetelela mi vo hetelela ku va ni n'wi tsetselela la aw xem se lavanhu va tekaka sweswi i vo hetelela hetelela mi vo hetelela ku va ni n'wi tsetselela la
17: Grace ka Makamu pfuka nkata ndhuna i n'wengu wa hahandi loyi ni kuma ni naha ni nghena le hlanganani ku n'wa James pfuka mantsongo ixini ni hetisela hi mana hi mase wa mina laha xitaratanye ka gala pfuka rixini a mi ri na hani laha hi byavaka makhekhe aka hosi Ngove wa vintlhanu tlhavetele va nghena hinkwava yingiseli n'wana boti n'wana bote
0: i teni mixota swinene Chris wa ka makhekhe
17: i byele silo swa ngala anga tshu tshu a ive ka ka bank xitulu yiti a tshusa xitulu xo jika jika xana se u nga pfumeli ku hlamba ku pfupha mbera i ri wexe yingisela lava rhetaka mpoxo wu ta ndlandlamuka la tlemi
0: ngese swinene yane
17: iso
0: le risimu kusuka ka nkulu wa munhu Mayanda kusuka le ka Zero Bad number 3 risimu ra kona ri twe kahle Vaida album ya kona a yi twe kahle n'hweti ya September tiphinde mingiseri loko ri vuyela ya ka Facebook.

Sivekana koko tarte merete mixero me sei binga sei power ali ai anzano sei bila ora li ai amune yun tetena ima makume amune nkombo wato de benete le ti sitting ayo dai tora mixero men baman dar biela lash kongro kian sa mixero men ka ngun ngun ngako toko jesa ndeka ngun ngun ndeka misho sero tlaslo kutiken e kambe ke ami heli man ta sune koma ka tla shema ami sero tora mixero be etu mere ska ngara baka ngun ngun tersa shanga shambo sha facebook swayan e singa kona e ka sikular fana ka tara na montane e birthday e kumbe kutukul e sikular e kungaberi kwa mjahani Mark Zuckerberg hi lembe ra 1984 i co-founder ya Facebook ni vulaku ka lava va nga tumbuluxa Facebook a ri kona u hoxe xiave kwalaya u tlhela va na rito hi yehe a nga ku fambeni mahlweni hi yehe a tivekaka swinene ka vanhu lava va nga hetelela va karhi va humelerisa Facebook se ka siku ra namuntlha siku leri nga velekiwa hi rona veriku hi siku leri fanaka namuntlha hi bi birthday ya ka yena kasike a hi tsumiyela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbu lexi a nga xi tumbuluxa kasike lava nga tirhisa Facebook ri chiri vaisi u sungulasungula lowu ni ku tlhavaka wa yi endla somara ya jampajampa mativana okay richard bisilo sukula sulo ni nga ra yena lava ku ri xilembe lamisa tlembelo tijeni kombela ku pfuxa vanhu va zelaka bute prince rikhotso kwala lulekani se tsakani richard rikhotso kwala lulekani na tiyani na tiyiselani love more rikhotso la nyagela ra pfuxa kahle bra richard bisi kusukela lulekani matiko xikayan cancel hi ta va na challenge laha hi ta va na challenge laha mara hambi swiri tani mu ni tiyiselanyana tanihi laha na n'we mi nga ku tiyiseleni ku va moxa xandle ka ni nga lokonele ka mixa siku ra namuhla kasi ka va kona kona dikhaxandla va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka sesi virginia ndlovulaka na mani makhuvele grace mani maria rikhotso va va pfuxa kahle duri ya khaxani kwala mihlakun'we ni khesa swinene kasi ka kona dlokodlo wa n'wina a ku mijari n'wana papa na mani hashtag sleep forward pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa javu amen maluleke i driver ya ka maswanganyi taxi association ni pfuxa na roland tivani i driver ya ka maswanganyi taxi association ta hetelela i given gifi i driver ya ka maswanganyi taxi association kumbe tlhelelo ka birthday a ka ntshunxeko mathevula ntshunxeko mbowo mathevula laha ka maswanganyi lava pfuxa kahle dlokodla wa n'wina ni ri kona ka maswanganyi a wini swa feyila swi sweswo kasike ku ri mani n'wini ku tlhavaka swi swila i mani makhuvela vudumu lava ku ri xila hi tlembela tijia kufika vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mikateko baloyi jessica nseketelo laha ka ri valala na botication baloyi laha ka mdavula laha na sesiwa ntivanyana laha ka sikunyana lava pfuxa kahle i mani makhuvela lava duma ku sekela gian section f emugangeni wa ri voningwa kasike va kona sesi la i n'we mavona lava va ku ri xila hi tlembela tijia ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa munhu wa vutswaka dibudongwa laha ka bongwana laya na mani mahlangana ku hleka xitarata marol drive ndana wa sam sithole i mani nhlungwani laha ka ngovela va pfuxa kahle ngoma vona ni ri laka siyandani va heta va ku nkomu bote khesa swinene seseka sike ku ri vanhu laha hi leni ku ri mani mavasalo ni ku tlhavaka sweswi lavaku morning clamelo dj a ku pfuka vanhu lava rendzelaka mulungu ntima laka mihlava velemu na mani lizi zita laha ka ngova jamela wuhansi mati lexo tonga rikhotso laka sikunyana la a wu pfuxa kahle hi leni ku ri mani mavasa kusuka laha plk ka sike tlhava ku ri mani n'wini ku tlhavaka sweswi kambela i tshikani felo malaka nkuri zamani lava ku ri xela hi tlamela dj a ku pfuka vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa thomas mdungwazi xiwambu laha ka muswana laha leyi ni ngo ri mani mavasa kusuka laha pulukwani laya na mana risana rinoko na ringano laha ka makoxa lava pfuxa kahle hi tshikani feloma ni ri laka nkuri a zamani kasike i ku ri mani n'wini ku tlhavaka sweswi nakambela i mani loyi i basa n'wana mani phosa va ku tsi ni tlhaveli na mina ni tlhaveli mavulavulo ni kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa xalaha tin'wana hani lowu wa TikTok ya radio enka ta mngona tiro wa nhlohe wo pima a heta ku swi leva ni tlhandlaka laha ka makoxa la mukhadi julia lava i mani advice laa ku nga khuwana laha na scheme ku san richard ni kombe ku tlhelelwe ri ku felix anniversary ka lava landzelaka for kombe ku lwari ku felix anniversary ka ndzima xitachi khosa laha ka mbatlo laya na le ka byuti tsaka nchavalala laha ka majosi laha hi vip ku ri na hinkwavo lava tlanga siku ra ra ku velekiwa ni ri makhandlele na makhekhe hinkwavo ka vona va navelero kahle na ku pfuxiwa kahle hi basa n'wana vanhu phosa kusuka laha mugangeni wa ndona efrahim makamu kwala ka ngova gram fomo yi hoto ni khesa swinene ni ba mandla ri vuyelela kasike ku ri mani laha mani n'wini ku tlhavaka laha itly for doe ra mathuva va ku swin'we ni ri kwala ka maxamba ni khesa swinene la ka maxamba laha kasike ya kona ni ya le tibaroyi la va ku ri xiyele botleme ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa rulani chavalala lowa nga ta jara goxela ka mapuve laha na mana mina i mani right la ka homu 14b emasayitini ka masayiti na mani lana amukelani loveness nkuna i firstborn ya mina lava va pfuxa kahle hi nyele tibaroyi ni ri i n'wamukhacani ni ri kwala ka mapayeni khesa swinene i n'wamukhacani la ka mapayeni la july col kruger njomani kona na yena va ku ri xiyele hi tleme ro tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa vana va mina no ku thula mhlongo mhlongo ni ta hetelela hi mani loko ku nga ri dzunani mhlongo laha ka mahlathi block 10 ni ri la alexander hi ntirho a pfuxa kahle dj ncomani ni khesa swinene ba mani ta ri vuyelela ka sike kona mani la i sizeka rikhotso va kona swin'we ni kwala na mehe ni khesa swinene ba mani ta ri vuyela amukela xitanga ri kona na yena a va ku ri xile hi tlema ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka mananeo laha ka mangela laha madim spika laha ka manelela mazambala laha green farm lava pfuxa kahle ka amukela xitangani kusuka laha gandzanani ka mavambi ka sike ku lodi kumaluleke kona na yena a ku ri xile milandzu ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka fm ya vuhehla nkeri gian baloyi na sesi wa mina mama mihlorilini ndi ngomaluleke laha robeni ka xihoko na buti handzeka thomas maluleke kusuka le ka mavhuza lava pfuxa kahle fm ya
pampo botlo dik module ke laban khesil e ka ske fili jones machayo kona na yena ba kursile fms guy village vandale pompo province kombela ku pusha bana bana zira kama shudu gracious people na mazambala la green farm da very much high and do lwanga manda tika ske kona tisela na more khotsa ba good morning claimilo dj akupuk bana bana zira kha e bana ba mina ila bana ba ranyela ka nkurka thomo fm ya bi he hlanke di gyan balo ina ku kona makapule la ka shukwana ba pusha ka tisela na more khotsa ndir kwala anya gelan ka shoko on cancer swinene ka ske kona manu tlhabakana kamela e smart le shotonga khotsa ba ku rishile my presenter ku pfuki bana bana zira ka eric termine la bono ila boti mishoko shoko information swela suku mekar la hani e dyna ntukula hosi la ka skunyana la ba pusha ka hle ntombi li yo yo tonga inga tungitsana kamba itongela eno no yena cancer swinene inkona manla e bo devin ndambukwana lava ko swin'we ni ri kwala lost richard ni kombela ku pfuxa rivers chauke na vutlhari powene ni khensa swinene va pfuxa vambirhisene laha ka sikeva kona mhani maria ri khotsa lava ko ni kombela ku pfuxa vanhu va nandzela ka n'wana ngo ni kombela ku pfuxa my lovely sister lori ya kona ri ya khaxana lamuhla kongo la na siku ni leyi ndangoma loleke la robin ka xihoko na boti wisa njhe makama la ka ndambu lava pfuxa kahle hi mhani maria ri khotsa ni ri kwala ka mageva location padoni mabunda wu kona na yena ku ri xile tlemi ro dijeni kombela ku pfuxa vanhu va nandzela ka manjeni mabunda la ka xikukwana la lunghele masingela ka siyandani la kokwani bunja la ka xikukwana la danko cancel mana Kennedy ba khona no bona boka eh botle mini ko bela ku pusha bana vanzela ka ko bela ku pusha tiba ta wena la gandzana ka khani mana makhubela la bodumo skala gyan section f na sesi khavi aka mapapila mia buka a renkeni va pusha kahle hi mantsongo wa Mike Maringa na Oscar ni masuro ke la ka si andana Oscar royal time danko bokora ban lai ban bara hanyu lakang kurka to mba kursi le tlemro di jen komek pusha mana bana tsala kan komela ku pusha e mama fikile ma great khosa la kam go goma la ti sala love mar khotsa la robere ga shoko na choice shawel le wele shawel e social santon city a pusha ka tlemar bara hanyu la lakang kurka to mri kensela ka sketa ba koma la e ma tema tela ba go no komela ku pusha wolta mo khotla nya gela ga shoko phonyo ka magoba la shawela block 7 at katareni e kwena dia khashan la mhla go ngla pusha ka tle richard mathe ku suka la tlotloka block 24 Schumann se bay ba kona na bona ba kurishile tlemro di general wena ne ri kwala du tone hi teka nhlantswa ka ba kona na bona ba kurishile tlemro di general kobela ku pfusha bana bana ndzela ka kobela ku pfusha bana bomba lo stinye ko la 14 bay and pfusha na mancha o ke bavla ka gym la man od man od sila ka nwa khwani no tsema go batsala ba vula mana advice la ka nwa khwani ba pfutswa ka hle hi tsaka rose machines ne ri la ka mapayene ke sa swinene ka ska kona mana e floor ma bonda ba kurishile tlemro di je tlhaba ndi tlhaba tsini kobela ku pfusha bana bana ndzela ka kobela ku pfusha ko kana makapulela ka xikukwani la na masebo wa mina o mina i khensani dori belankulu ka mapayeni la na mantsakani maximzeni la ka mapayeni lava pfuxa kahle hi mana Oscar ti nyikiwa ka xigoda xa wola block 23 swo swinele ka xikukwani danku tlhava ni tlhava tsi evakora manungwana la i rhandze ka thomas malek kusukana ka bavusa leyi va kurixile tlemiro tijeni kombe ku pfuxa vana va nandzela ka thomas mdongwana swi va vulaka miswana la jodi mana zwavudi laha ka ndzengezela na mani grace makhuvele kwala gandlanani ka khani a va pfuxa kahle hi rhandze ka thomas malek kusukana ka bavusa leyi vachado vambilu va khona na vona va ku ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka mfuwo vo david ndambukwani na mphepu gracious mashudu ni ri kwala xidawulu a mbilu ndo li vonga manda t frank manganyi va kona va ku minjhani mr tlemilo dj a ni kombela ku pfuxa ndlovukazi la 14 b ni pfuxa flora makhuvele lamawa block 9 na gumbagumba elias novayela a pfuxa se Frank Manganya ni ri kona ka mavulani danki ka sike kona manungu tlhavaka sweswi kambela mahlangana ku hleka lava ku ri xiyele tlemelo tijeni kombela ku pfuxa ntombi ya mina ingwe mavona la ka siyandani la ntombi ya mina ingwe ks tin'wana la ka thomo la na ntombi ya mina ti nyikiwa ka xigodo la xawula block 23 a va pfuxa kahle hi mani loko nga ri n'wazita ya mahlangana ku hleka xitarata marao drive kombela ku tlhepuna ro ka birthday a ka ndzima khosa laha ka mbatlo laha na byo thi tsala tsakani kumbe tsalani chavalala la ka majosi laha na hinkwavo lava tlanga siku rro ku velekiwa ni khensa swinene ka sike tlhava kona manungwana i tichara pondion bondomeniere mathevulo va ku ri xile mfuni kombela ku pfuxa nomen sway laha basani ka nhlaniki na nomen malisa laha basani ka nhlaniki na mapololo david nukeri a basani ka nhlaniki a pfuxa kahle pondomeniere mathevula awe ku na mani laha yikulani ayirini va kumenjhani muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka mana khavisa laha kha ngombela ngoma vona ka siyandani sisi patricia valoyi laha ka ngombela va pfuxa kahle hi n'wa sam sithole i mani nhlungwani laha ka ngombela ni khesi swinene n'wa sam sithole mana bumba lo switinyiko va khona na vona va ku ri xile tlemero tijeni kombela ku pfuxa tsakani rose mashimbze laha ka mapayeni laha wisan richard la 14 si mo fire mathonsi la ka mavuza va ra kwala ka homu 14 b ntirho va pfuxa kahle mana bumba lo switinyiko kwala ka homu 14 b ka sike ya tlhava kona mani laha emuhari julia lava ku ri xile tlemero tijeni kombe ku pfuxa vana va rindzelaka ri kombela ku pfuxa mani maria manana maria maswanganyi la ka maswanganyi la na kokwana the junior la jilongo la basani n'wana mani phosa la ka ngove la va pfuxa kahle mana advice ni ri la ka n'wa khuwani lava ya vo duma va ri voxela ka n'wa khuwani ni khesa swinene la ka n'wa khuwani la ka sike ya kona kexeni exeni lava ku ri xile muhaxi ri kombela ku pfuxa glory belankulu la ka mapayeni laha wisa njhe makambe la ka ndambi la sizaka rixiyada ri khotsa la robin ka xihoko pfuxa kahle kixeni baloyi ni ri kwala ka ndambi emugangeni wa ka boroman fc ka sike ya kona manawa i khensani glory belankulu lava ku ri xile tlemero
di jan kamba kusha mala brenda kamba kusha sesikona ya kasha anlam sa kong la sesi brenda mare mila kamba la sesi erini jodi ma god la kan denga zala abu pusha kasha jodi ya bilangko ner la kamba payen danke brahmi nan kesa sunan kaske abzuti rebeka ukona na yena bakurisi letle mara di jan kamba kusha mala brenda kamba kusha mani sweya la kamba pobela na mana me ina imanan sukuna stimbele la kamba pobela ta itela la ingona wami nan taku songonya mala kamba fana elo eba pusha kasha abzuti ma bunda ner kora kajim gara domen kesa sunan kaske ukona rulancha mala la bakurula mr patch ni kamba kusha mala brenda zaka see muno akupuki muno kwau Aku pukis setakan rosma cemcem lah kamu pahin lah sebut dongga siapaanti time lah bong city lah ya entah itu lah papa sur si segar cari terkota lor berikan suka apa suka cerulan cebala lah entar kau lah kamu pahin si master party egas kau tak bawa kau nama dia kencan siapa berapa kau urusi letih merah di jenuh kau berapa pusing mama kencan lah rosinga view man joseph akan kuras fason ke na man sekar bapa nyonya lah kau papa zara pusing suka cai manis toki ner lah kamera mura lah kencan sunan egas kau kau nanti wakar rangan lah eba kau sungguh ner lah botolin village kencan sunan lah botolin skacer entar bapa kau nama morning best 36 GSRFM erishile no bashume tlemira DJ nkamera kufutsha bana bandzala ka seswanti manyana la ka skunyana smart le shotonga la ka skunyana la mana emotion la ka nkomo wa goshana wa pfusha ka hle xikaya xirendeleni ndiri la ka mahlathi ni cases nda ka mahlathi la ka skeke kona mali Walter Mkhwati vako apa vapfuki gajeni mathematical Richard la tlokwela ka sise ka Richard khotsola ro berga shoko na FM ya Nyagerani ila ki mhlongo la waterfall la medrendra ba pfusha ka hle FM ya Nyagerani la ka shoko la Walter Mkhwati ni cases na FM ya Nyagerani la ka Mkhwati la kaske korman la ikona brenda mrembe bakurisela itemro the jen kombela kuba pushan kuba pusha kwena dia khashan la mhlakong la boti emasenyan la kama jos la finias ndlovu la kama tlatira pusha kahle brenda mrembe ner la ka rivala la kesa zwina ne brenda mrembe la ka rivala la kaske bongani mbetsa malungani kona ra bakurisela itemro the jen kombela pusha bana brenda la kama na oscar tinyikwa ka xigodola shaula block 23 emani floor ma khubela la ma wa block 9 ntaitele la emani maria masonganya la kama songanya pusha kahle hi ma cash bongani emalungani mbetsa wa xigobo kusukara ka xigobo stadium ne kesa la kaske tobara no bankwa shwa na bonwa go erishile fo akufuki bana bana zira kasiza ka chadir khotsola ro ben lash gomesha mantsena ka mneng ne block 2 roni manganyi ka bokese afusha ka hlaito bara no bankwa shwa ne ro kola bega store ben kesel siza ka chadir khotsoba khona ba wake up akufuki bana bana zala ka tobara no bankwa shwa bega store na Richard Matela tlotloka aska ntshaba na fulukwa rsema di Thomas la ka mswa laba pfusha kahle hi papa mthorisi ze ka Richard khotsola Robin ka shoko ka ska mswa tani mixer sibeka ka kamenete yunwe nga si ba awara liya ya ntano kormanda Eric Tarmbe la kusukala bulwenda eba kuma hashin kombela pfusha mazabala Grand Farm tsikani fela maka nkori zamani smart lesho tonga khotsa ka skunyana pfusha kahle Eric Tarmbe la bulwenda ka ska kormanda ngi thaba ka sikamena kamela ei vini no mpumelelo ba kurishile tlemirwa di jeni kombela pfusha bala banzara ka en kombela pfusha mana Felicia la ka dzingi dzingi la kokwa kokwana wa gwebani la ka thomelana kokwana wa ku hlula la section A ya pfuxa kahle hi mana nhleko ene ri la ka mavulani la ka vanhwanyana vo saseka inkomu eka sike kona vanhu tlhava ka kambela mama kensingwa wunela n'wamuti ya mona va kurixela hi tlemira ti jeni kombe ku pfuxa vana vana zelaka boti xilahla dzambukeri la sadana la mana bumba lostinyiko la ka homefortin bay na masevo wa mina mana kennedy la ka siandana kombe ku thelo ka bibedheka ndzima khosa la ka mbatholana bjuti tsalani chavalala la ka majosilan ntshuxeko maswanga ntshuxeko la ka maswanganyi la a pfuxa kahle no navelero kahle mama kensingwa wunela n'wamuti ya mona la kusukela singa view inkomu botisa I love you mara hira baby kaske ukona manungu tlhava ka sweswi la nita tsatsela vambirhi vanarunyana laha ka Facebook laha ukona mani laha u ni la kuta ku mani un'wana nga kona la kusuwani laha i mani laha alright ukona xipejwani Maxwell Mashele va kurixele tlemira DJ ni na wena ni ri laka mapuvela ni kombela ku pfuxa kokwana makapulela ka xikokwani laha na tuva rona va kha xila bega store mama cancelar singa view va tlhala ndzela mani lapha xizeto master munyayi va ku swin'we ni ri kwala kovinga ganama ni kombela ku pfuxa Eric Tarmbeni na tshikani filoma cancan xivambu mana kennedy va kona na vona kane ndzi kona lani va mandla rivelelani cancer swinenene filo ku risima thomas va kona na vona va ku rixile tlemira DJ ni kombela ku pfuxa van'wa mavona laha ka siyandra laha cancan dorobi na nkulu ka mapayeni gian balo lava yeti lava pfuxa kahle hi filo ku risima thomas kusukela ka mswana le kholan shumara kam double khona ra yena ba morning bra fana e kana kono 36 kobela ku pusha khala bini makana nisi ana nchimbufe ni pusha na manla na Morris Guy la ka mapobela anta itelela hi la ki chavala la ka nombela ana pusha kahle kholan shumaka kusukela kam double wa itelela itelela lo ni ka tatatela yena la ka Facebook ntabya loko sihir ka xenge champanganyiso e kona manla
ithembi maluleke lava ku ri xilo hetlembe ro ti-jen khopela ku pfuxa vona vanandzela ka ku pfuki um vanhu lava landzela Elisa N'wankuna laa ka nhlanikelana kombi maxawu ku la ka nhlanikelana ta hetelela hi Bennett Novela ku la ka nhlanike va pfuxa kahle ithembi maluleke ni ri kwala ka nhlanike Josephine Hlongwana va khona na vona va ku ri xilo hetlembe ro ti-jen and khombela ku pfuxa vona vanandzelaka ni khombela ku pfuxa leyi ni ngo na mina mavasa kusuka la PLK laa manreni emaluleke laa ka sifa ka nkura sifa sonke na sinzeka rixada rikhoza ra robeni ka xo ka pfuxa kahle mani Josephine Hlongwana ni ri la ka xihosana khesa swinene la ka xihosana la ka sketlha va kanimani laa igian baloyi lava a va ku ri xilo hetlembe ro ti-jen kombe ku pfuxa vona vanandzelaka va ma fikile magret khosa la ka mikongoma laa FM ya ka xo ka robeni va va mihlorisinzeka rixada rikhoza na FM ya ka mphambo i ludoki maluleke va pfuxa kahle igian baloyi ni ri lava henhle na sikuna va khona na vona va ku ri xilo hetlembe ro ti-jen vaxomi n'wana ngo a ku pfuki vanhu lava landzelaka kokwana swa bola ka makoxa laa Elisa elsimilana la ka makoxa laa na ndlovukazi Queen of Limpopo la ka mangombe laa a pfuxa kahle mani na sikuna la ka dzingedzinga xitomaneni i nkhomo mavulavhalo woni khensa swinene kasike a ndzi tsumeli nyana la ka WhatsApp ni la ku languta ku nga va nga va nga na ku cincana kambe ke na lava va nga rhumela mikandziyiso ya vona la ka WhatsApp ni tshemba ku va swi vona ku ya tike kan'we kan'we kasike u ni hi tshenya lava nga kona la ka Facebook laha i kona nensinensi va ku vachifefe bilo cha rirota ni khovusa va tivelaho ntsiyeni aluvavi na rindi emasindi na manutabela ndo livuwa nga maanda thingo na mianga ndo livuwa shem kasike va kona mani la eric tarimbeni lava ku swixele muhaxi ni kombela ku pfuxa vana vanandzeraka ni kombela ku pfuxa mazambala green farm tshikani fela maka nkuri zamani smart lexo tonga ri khotsola ka nyara va pfuxa kahle eric tambe ni ri kwala bolweni lezita va kona na vona va ku ri xile n'wana ngo and kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ku pfuki tshikani fela malaka nkuri zamani malume vhelevhele la ka ngove la leyi ni ngo na mina mavasa kusuka la PLK va pfuxa kahle hi mani mihloti lezita la ka ngove a jamela wani nkomu roli majosi va ku varambani rirota ndo livuwa nga maanda michael ilivipi va kona na vona va ku hi famba swin'we mfoni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku nelson mitsenga laa ka mavele laa va gavaza laa ka mixwana laya na melsensitivela va pfuxa kahle hi michael vipi ni ri kwala ka xihoko ni khesinene la ka xihoko la ka sike kona matimba erol maxele va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwana khesinene la ka xikokwana la i tlhava kona vanhu laa i lake mihlongo lava ku morning clam lotijeni kombela ku pfuxa vanhu varandzelaka ni kombela ku pfuxapa mihlorisinzaka rixa rikhoda roberka xihoko entukulo ka xiwa yimbisoni mahungwe la robeni laa kokwana va kapulela ka xikona va pfuxa kahle FM ya nyagelani i lake mihlongo ka sike kona donald xivambu lava ku swin'we ni ri kwala i donald xivambu laa ka mavalani hi le kaya ni khesile swinene ni ba matarivele ka sike kona makapulela va kona na vanhu va ku ri xile hitlemelo tije and kombela ku ni pfuxela virginia ndlovu laa ka mapuve laa na tisela ndlavu morikhotso la nyagelani ka xihoko maseve manyunyu tshika swo hanyanganya la ka khakhala va pfuxa kahle kokwana makapulela ka xikokwana laa tovani defini ra muwada va kona va ku swin'we ni ri kona i le mampeni ni khesa swinene lampeni la kona mani laa i nelson mavundza lava ku ri xile mavulavhala ni kombela ku fika vanhu landzelaka ku fiki judgment mavanyisi chavala la lari singa view makungu grisman mapope laa ka ndhambi laa max ncintani ngoveni la ka ndhambi va pfuxa kahle milungu ntimara ka mihlava vilem justice hlawulani mahlangu va ku swin'we ni ri kona ka makoxa ka ndhuna risinga justice hi mina dango tlemi va kona maringa ka dzingidzingi va ku swin'we ni ri kona ka dzingidzingi engeta baloyi va swi kona na vona va ku hi swin'we tlemi ro tijeni ni ri kona gian section f paraloni vongo va good morning hi swin'we ni ri kona mukonde thondoni sisonke ndoliwa nga maanda tika sike ku kona manangunu ku tlhava ku swikambela eliki ngoveni lava yehle va ku ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa sestinyiko malulekela ka ngove jamela one mani maria maswanganyela ka maswanganyela na kokwana makapulela ka xikokwana va pfuxa kahle hi liki ngoveni kusuka lava yehlela masindi madzivandile va na mina va fani kuma kahle va ri la chakhuma magovoni va kona mani tabela va ku ni kombela ku pfuxa nkumbeleni tabela mazambela green farm na nensinensi i tlhava kona mani la sinki sikhawulo wa rambani va ku ri xile tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu vanandzelaka ni kombela ku pfuxa tinga miapuluso kusuka le venda laa a murangoni na manana mani makhomele vadyo va kusuka ra gian section f mazambala green farm khesa swinene va ku ni kombela ku tlhandvuleka birthday yaka mani loko nga ri muruga tinga ni khesa swinene sinki sikhawulo wa rambani ndo livuwa nga maanda thingo na mianga ka sike kona manongoni tlhava ka sweswi kambe i luvengo ra mulongo va ku hi swin'we mfuwo we together from hara maxatsa wistin ndo livuwa nga maanda t mazambala green farm va kona na vona va ku ri xile hitlemela dj a ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa gian baloyi lava hehlela eric tarimbeni laa bolweni laa na manuel na manu tabela kusuka laya ndhawu lelo nungu a va pfuxa kahle mazambala green farm ni khesa swinene mazambala green farm la morris wo ri guy u kona na yena ni khensa swinene ni ba mandla rivuyele vilo fika va yimisa va komba ku ri ku fambeni kun'we ni ba mandla rivuyeleka hinkwenu nga mi nga kota ku hoxa xandla eka nongonoko eka mixo sorimeta ka n'we mi nga rhumela ti-voice note mi ta ni khomela shem ni loko swi naveni loko swi rhandzeni ku va ni tlanga ti-voice note ta n'wena kambe ke hi mhaka ya xiyimo xa netiweke swi loko ni tikeleni swinene ka sike hi sweswi ni pfumeleni ni ku nyiketa risimu laha risimu ra ko ri thwe kahle ndwalo risimu ra ku ri suka ka HIV macancer i soni makamu ri le ka albamu ya yeya ku hetelela hetelela risimu leri ri vulavula hi ku tikeriwa nyana loku nga va kona andzhaka loko lowa jaha a kume lowa sisi kumbe ngamo yi ri na vana ivi yi hetelela yi hundza misaveni tiphina mingiseri wa me ku pfumala na xaka na rin'we ra ku ta ri ta teka vana lava
Swi vekela ka ntsevo to timelete. SABC leyi hundzela wa rhali ya ntlhanu henhle ka nhloko. Nabuya.

0: creativity at its best. Solo bakam G1 and the genius one. G1 le yo bana tsara ko the genius one. I'm sure tara mixer so ibekala ka ko tara tmana ta sei bila warali ya yanhlano. Eish, what is swa ku loko ringetela tindlela hinkwato ku tinwana ta voice note en kota ku va ni bana access ka tora ka ske. I'm sure tara mixer as all of ko lana ka beke and ta ringeta tindlela hinkwato maka ku I know kuri kumera stivere sa ku kuna lava swa tikela ka ku va va tirisa swihenge xinwana ku va va u shashandle ka ngolo nga va riqingo ku nga va Facebook va ku lava swa tikela kambe va kota va tikotela ka WhatsApp. Se and ta vanhu ringeta tindlela hinkwato ku va ni kota ku kuma tin'wana ta ti-voice note kasi ke hambi swiritano mixer sweswi nkarhi wa ku va mina na wona hi tsumeka xiyenge xa mpanganyiso laha ni kota ku va ni ku teka eriqinghweni ni ku teka na le ka WhatsApp ni ku teka na le ka Facebook kambe ka namuntlha ni ta va ni kha ni ringetela at my best ni ta va ni kha ni ringeta hi tindlela hinkwato ku va ni kota ku va ni teka na ti-voice note to teleto kambe ke a riqinghweni ni kona ni fapfa ni tlhaveli mixer le ka tlhava ni tlhava ka teka vanharhu ntsena ni tlhaveli ka nambara i 060 8875 942 wa ta leswaku namihleketo ya mi ya yi veringi swona mani ni vilela too much loko mi nga khomekanga nandzika si tlhaveli la ku na munla ahe
1: ni kombela
0: ahe va tekeni
1: ni ta sungula hi manana makhuvele wa
0: Marco Aiko Aiko ajesa rifa mitlhavelela
1: loko swiritani bya munhu ta swila kokwani dala wa nga lava va kumeka laha tiko ra ka thomoka va pfumurexile ene ni vuya loko va kona minkingoveni lenkingoveni va kumeka laha tiko ra loko hexi kasi laha tiko ra khakhala va kona va dlaya i dlori mavuleke lokutani va dlaya rixile bankel baloyi n'wini ni kumeka laha tibangelana khahlele kutani lexile a va pfuxa ejente mahluvani le hansi ka sweswi bya ndhavini ta khakhala a grayveleni le ka khakhala bangi digate leyi
0: khese swinene la grayveleni ka khakhala la
1: banki
0: leyi netiweke na vukati yi nga byi yerisa xiyam tsi tlhaveli la
2: heyi votle ni na kense ni pfuxa mhandla wela ku tsaka maluleke mase wa mina lava ka sikunyana ni pfuxa boti mofaya manthosi ka mavuzi ta pfuxa na botran yo e-e okay ta pfuxa na botrande ka maluleke ka mavuzi va boti wa mina lava a va pfuxa mangeli mathewula aka maxanganyi
0: khesa swinene mangele
2: hayi ku nghenela ka tika n'wana sisi i nkomu
0: a ku tikisa swin'wana swa mikhuva na mihlolo ni khesa
2: ene a hi wena a hi nge ku zonde a hi wena i network show
0: ni mina na zama xiyem swo tsandza
2: sharp
0: si tlhaveli la
3: a ku pfuki mhani jajani a va pfuki ku pfuka dibodongo a dipfuki diomo ku pfuka mama albi na vava pfuki kwala ka xikokwani a khale ni kha ni tlhavatlhava digitlin
0: a mi ta ni khomela xiyama a hi mina na mina
3: ri kaka ro bhava emtindhambe ni kwala gongwangwa la
0: ke swinene langa na gungu ra mali la
3: tanko
0: si tlhaveli la
4: digitlin
0: ahe
4: ma hi va pfuxa n'wana nguu
0: ahe vatsutsi
4: ni pfuxa mhandozi wa vhumani aka jini ni

0: amugangeni wa Tanakan. Ni nga pfuka rixini. Ndza hetisela hi papa remote leyi a maho leyi. Ni kombe gina u popi mati vixika leswi. Hambileswi ni ya mudlavengete va dya loko onda swona. Vala hikwala a pfuxa hi kokwana Dejini. Ti jelerisa ximutu ya xa kokwana Mdilena hi xikizela leyi. I ximomondi ya xitekete. Hi kumeka kwala la Jilongo la heyo.
1: Hi wena.
0: Nyamta ya phuruta netiweke hi wena.
2: Oh, yi tonga ku tonga mativa.
0: Ya yi la ku biwa.
2: Ah, eka sahle hi fanele hi khongelela.
0: Hi sweswo na sweswo.
2: Hi sweswo na sweswo. Hey, tabelela.
3: A ku pfuke swaro wa mina e Gian Thomas Khungwani la a kakakala gravelini. Ku pfuka na kokwani wa risima le ka bodele. Ni hetisela hi kokwani swa va va tiveka makahlela le ka Muninginisi block 3. Va pfuxiwa hi kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo. Mese DJ.
2: Khese swinene kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo la.
3: Danke.
2: Danko. Si, tabirila.
4: Ahe, mwaji.
2: Ahe.
4: Na vuye futhi.
2: Ahe, beni si hatlanyana.
4: Ndzi cha mwila la bazana la ni. Manana Maria makhuvele la ka khani. Loko si budungwa fukwa fukani. Leko la tikatarini ni ku ponyoka fukani kokwana. Hayi godo cha mundo mwila la bazana la ni. Bye bye.
2: Kese sina hlayiseka.
4: Bye bye.
2: Je sir fam tabirira.
5: Una mal chaka block 3 ka mindini. Una mal chaka chaka jotola 14A. Una ses khavila ka mapatila, ukuthiwa mal chaka ka mapatila, kuri gitiyo ge kwa gedeni. Danke.
2: Kese sine hlayise kani?
5: Danke.
2: Hey bakume na rong na ro tebera ta inga se ba awara liya ya tsi bu loko ka wona tsebe tlhala tsa bakare ya mbara e ka mso so ba go jere ne kare e korsela la na la ambe sne to ke ka go itikisele nyana ka se a swa ka swa ko shometa tsi tlhabele me
6: ahe ni kombela go pusha mali si mashanganyi ka ma ka mashanganyi
2: e
6: ni pusha mani nwankuna kwa le ka ntshaniki ni hetelela hi mani ti nyikiwa ka xigodo aka a xawela block 23. I mani khela kwala ka mapayeni. Danku.
2: Sweswi swinene mani khela la ka mapayeni.
6: Thank you.
2: Kaskam zwo tano bakona bakona batsala kunene la ka WhatsApp ya mina la bakona kombela ku pfisha vhona vha tsala ka ri kombela ku pfisha mansungula la B9 la yana masenga masenga huku zi tsha la B9 la na makwakwa rifumo la B9 la pfisha ka hle ma face mla mtsana ri kola B9 onda ku ta vhona vha tsala kunene la ka WhatsApp ya mina la bakona bakona la bako ri shile Mr. Party ni kombela ku pfisha ri kombela ku pfisha mana ana kanya la 14A ku kona gaveni la ka makoshala el simela la ka makoshala a pfisha ka hle sisilo ya ku fanela hi ntima down kona kezi swinene sesi ku fanela hi ntima kaske ko ri mani nwana man grace la bako ri shile hle mro di jeni kombela pucha bana bana tsala ka ngobela pucha mari mabunda la ka ngobela sesi mhlotele dzi tsala ka ngobela sesi basana ngona mani posala ka ngobela abari na man grace ka tandona Ephraim Makamu la ka ngobela ni khesa swinene enka tandona va kona bana la ba tsala ku nena na bona la ba ko ahe ni kombela ku va pusha ni kombela ku pusha Mr. Clean Papa Phili la ka gym la ku kwana ma ma hori la ka mapuvela na ku kwana sane ri bombo la ka gym la pucha ka hle hi tsakisi xivuri mana ne ho la ka gym ka lalume ni khesa swinene ku suka la ka gym ka lalume le va kona ba tsala ku nena na bona ba ku shele tle mro dzini kombela ku va pusha ni kombela ku pusha mana mina basana ka nwa dziku dziku ri pfuxana nuna wa mina i tiyani ka nkomo 22B enta hetelela hi mamazana wa mina i mani ringetela ka nkomo 22B vanhu lava pfuxa kahle i mani masungulo na anhlulo kwala ka nkomo 22B ni khezi unaendla ka nkomo la mani n'wana kurhula kurhula va ku ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka ni kombela ku pfuxa Joe Kubai la ka kombela ku pfuxa kokwani Joe Kubai na Spanish a no tshemba ku i lo tsemba ku kibode nga tsarisa sweswi na mandla na kokwana swa boha laha ka makoxa laya nakona makapulela ka xikwana lava pfuxa kahle kokwana wa mikhenso na xivono laha ka mapuvela haliya laya va lave ku tsala tiko ivi keyboard ya vona yi tsala leswi yoha yi twa ingaku va lava ku tsala swona. Kasi ke hambiswiritano a swi na mhaka mingiselo ma khensa swinene. Kasi ke vakona van'wana va tsala kunene va ku avuxeri kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ri kombela ku pfuxa kokwani gaveni laha ka makoxa laha sesekines ntukwana laha B9 laha na kokwani dalowa nga lava laka thopa lava pfuxa kahle i Julia Chavalala laha ka makoxa inkomu un'wana nga kona laha i Gloria Khashani Mhlakongo va ku ni kombela ku pfuxa mani laha ni kombela va ku ni kombela ku pfuxa Gloria Khashani laha Mhlakongo laha ya na Skauri wa Rambani laya na mburi ya ntshava laha hlangana na rhodipi va pfuxa kahle hi manhlekani va manyunyula zone 4 ka Phaphazela ni khensa swinene va mandlani vuyelela a ni swi naverile ku va ni hinta hinkwenu mi languta hinkwenu kumbe mi nga tirhisa Facebook na WhatsApp ku va moxa xandlekani kona kambe ke hi mhaka ya xiyimo swin'wana na swin'wanyana ma swi vona mingiselo ma yi ku a swi lo basa ku fika kwalaho no va ku lweleni na mehe hikuva at least swin'wana na swin'wana swi fikelela nyana kasi ke sweswi mingiselo hi laha sweswi
1: eka vanhu lava landzelaka Felis Stompenio Felis
7: Salvation copia.
1: Feliz aniversário, a cada nova landelago. Feliz cumprimento. Feliz.
7: Me confia na charriza, a cada nova landelago.
8: Salvation copia.
2: Hamzer tarabik sir lokho re lengte baka tlanga sikira re kobele kwa ngabele kwa sikira fana gram tlanga 14 ta May inthabe re kunga number 0608875942 umbyela kuwe uthi ba man angabele kwa sikira fana kana ra na munthla ngabele ro kahle na munhu wa ndoma swinene Mark Zuckerberg and dwe re kunga number 0608875942 hile ka tlhama ni tlhava sweswi loko ni tlhabela u ta ba karu mbyela ku uthi ba man tlanga sikira re kobele kiwa Saro and Felish Complianos. Number 0608875942. So what's up with Pindini? Gimme a mentor. Mara T. Kube Damala.
9: Zima e Kosa. Akambatu. The Kitakan Chavalala. Akamba juice. Manwa show. Timaruleke. Aga Jim. Machelan work has one. Na hinkwavo laha besi ya siku ra namuntlha vana va le mhani mahuri aka mapuve ahansi ka sport center inkomu
2: kese swinene laka mapuve ahansi ka sport center la
9: hi swona hlayisekani
2: na ku mi hlayiseka swinenani
9: Phoenix Espatron ka vona
2: mi rini
9: Phoenix Espatron ka vona
2: e
9: vula ta ku landzelela ni ku tazela vulavula ni ku landzela tv
2: Ay ay ya, dir feliz cumpleaños.
9: Feliz es cumpleaños.
2: Puta longa chumu kwara. Hala la, tsi, mire bibe de gamana.
10: Aka khosa la baba.
2: Eh.
10: Ala mga ulura mana wala ungu amure. Eh. Kwaro bebe ka sura mza bana di buto mo tsa tsam. Dino swi.
2: Yo mo, e buntwaka.
10: Alguna cosa os copia sobre el otro segundo de hoy.
2: Feliz cumpleaños. No comen a rodar de frente se viene ahora le haya entrar. Sí, mire, feliz cumpleaños, camada.
11: Happy birthday, Aga Precious Mangani, Aga Xelan.
2: Hey.
11: Happy birthday, Aga Surprise Mangani, Aga Xelan. Hey. Yo, man, this one, one, one.
2: Mm.
11: But that's the story. It was 14 May 2007, 14 May 2009. Mm. La alam na lang best day one. Iman ako yung dar ko la kaisela ni wala na best day ay bilin na.
2: Bab zeleng ko feliz cumpleaños.
11: Mere?
2: Bab zeleng ko feliz cumpleaños.
11: Ano ano si tayo tayo ka sa kundi?
2: Bab zeleng ko feliz cumpleaños.
11: Hindi. Ah, sutram santo. Sa mga school sa mga siya.
2: Zaman ni toga mam.
11: Ah,
2: ringeta, ringeta ni le cold drink, ringeta.
11: Ah, mega ringeta, ringeta seki.
2: Tabiri me.
12: Kuna moya lowa hisa vanga timova hina hanyanya ikola ka ku hlaisiwa hi hosi.
2: Amen.
12: Jesus. Imana ko tsi happy Felix Kopianos akazwele bobodla ibotu wa manshala inwana kokwana wa Gezani na kokwana Elias mamba bobodla kula nwana malume xikwembu xikuhlayisa xikukatekisa marito mambiri manharu kuhlayisa vahlayisa vatswari swi na nkoka bobodla ma kula u kula nwana malume xikwembu xikaendla hi tintswalo va huma majomeleni veta ka miwela happy birthday nwana malume ni ku Felix Kopiano va ri ku na sesi Tsakani Chabalala na ku vete hi le ka majosi na vona Felix Kopiano si va ri ku na ndzima i ntukulu wa wanuna wa ku navelela ti-birthday na yena loyi kula ndzimo kula u ta hi hlayisa yena vakokwani kula u ta hlayisa vakokwani xisati na kokwani xinuna kwala ka mbatlo kula ntukulu wa hina va ri ku na maseve i makhelani wa maseve wa mina le ka jimu ngalalume i mhani wa xoti va ka maluleke aka jimu ngalalume le vukatini bya mativula ya mina kulani va maseve mi hlayisa vatukulu va hina kwalano na lava nga tswariwa namuntlha ni twe va ku vambirhi va ka manganyile vulani hinkwavo hambi mi tsandzeka va wun'we vulani mi kuma wa vinharhu ta kota ku hamba hi mi pfuna kwahala ka mangani a vakuli vana valava va ta hi hlayisa tiko ra ka hina va ka malamulele vanhu lava navelela hi kokwani gaveni menla ka makoxa vulavala ni ku rhandza hi rirhandzeri ra lavu mfana wa mina hayira
2: hayira baby
12: loko Jehovha a swi tsakela hi tandlayini moya wu kha wu ba
2: ta tlhela hi hlangana nakambe
12: ta tlhela hi hlangana mfana wa mina tanko paya
2: tanko
12: chap
13: loko hosi ya ha swi lava ni levule kulu ka madama wu ya wu susa dange xilungu kusuka kwala mugangeni wa ka mpeni siku ra hosi nkani dango
2: dango Merry Feliz Cumpleaños Kamanda
14: Feliz Cumpleaños Kamanxuti ka jimo na ndzima na hinkwavo lava xirhaka siku leri hi ri Saint Anniversary eka vona fambi kumbula n'wana boti ehandla hi bya va ka makeke aka hosingoho wa ntlhanu
2: kese swinene hani
14: iso
2: danko Meriferis Cumpleaños Kamanda
15: Isha Kapanas
2: yini sikuseni kahle mi ri njhani
15: Isha Kapanas Al bangtola la.
2: Kamer feris kompleris kamani.
15: Ka zama. Ver inzama chitach kosa suka la kambato.
2: Eh.
15: Kuno chike ke matebula suka la kama sangani. Kuno sa prosima kani ku suka la ka chela na zinchungwane ku suka la kama kosh. Mm. Wo ito mula wa pete ya kuna wana wana kasi kuna wana muka shkwe ma shwa nike mika teko shpinta shwa nika na mali wata isha vela ke.
2: Mm.
15: Aba maya fuma ngoma. Ni tifti chokupa yiku shuka na tiku yere kamshani. Ito mu kama se komini kome la vrena tawan tawan wana bawa ita ipo shite umesa titiri andre trande kwana asusia na atumina.
2: Tikezi tesekari baba. Mir Felix Kompionas Kamanda.
16: Felix Kompionas eka vana lava vanga tswariwa hi siku ro fana vari xithlandlamana.
2: Mm.
16: Niri eka vona ndambi ya mukateko a yi vanele xikan'we na lava vanga xera siku leriwani. Chikwembu xi va endla hi tintswalo vanhu lava a va naveleriwa hi mandlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyana danke muhaxi wa mina
2: khensa swinene mandlawu la ku tsakala ka Sikhunyana la
16: a ku taleni
2: danko We're gonna get 20 minutes before the hour 6 o'clock. And don't forget to make sure to check the channel. Tell the guys to morning pants. Check the GSRFM. Stitch out your shirt and your jacket. Ask your social media. Tell the guys by Karibana Belala. Masi kebo yakwele ki watse. Mere happy Valentine Festival. Come on. Aye.
17: Ni kome mo ana sisina na mafur. Ana chelo na chawa mo na sese. Emi karle wo mi karia pesa pesa sa uma kutalani tana ba shkome. Shibazani ba kit.
2: Eish.
17: Eh, mono ko finish kompiano si. Tangwana tatani man. Zweni hlungwani, izweni inkosi. Bale no time hi ntirhu nwina loko va ku hayi vanhu va majomela. Va ri khoma swinyawula bodhele ni ku tshika misava hi malwandla. Ringe sa ku kula nwana tatani. Nwana papa khulu wa mina loyi. Ni ku kula mfana wa papa. I vona mautano malende. Ni ku rhandza swinene nwana papa. Ivi ni ku finish kompiano si. Tantukulu wa the general. Very inzi makhosa. Hi i kumeka laha ka mpati laya ni ku kula kula kula i vona mo tala malembe na vana va mhani lava nga nghena lava ka xithelani va ku bebeya siku rin'we va hambana hi malembe ni ku a ri saseki siku va wo mo tala malembe ya swoxani khumi va navelele hi xala
2: ni geza swinene TikTok ya radio
17: hlayiseka hlayiseka swilemi xikolo xa n'wana xi na nkoka hlayiseka mpa
2: Finish comprenos Kamala.
16: Finish and comprenos Kanzima Kosa. Kambatu. Nuku finish anniversario. Katsakan Chavalala Wakama Jos. Taku finish comprenos kabotu abananga respect. Mathebula kwala ka Mashangani a kha driver xibazani xa vana va xikolo inga pfumeli nwana nga na mthlasi ku vana va khunguvanyisa vana na siku ra kahle ikula ikula ikula botleni ha ti phina hi wena loko fika nkarhi lotwa ku nandika swinene i mangil mathebula ka Mashangani na Kense
2: Kense swinene na vento ku nandika mativa Peri peris compreres Kamala
18: ta duti tsaka ntshavalala la ka majozi la na xitukulwana xa mina i ndzima ekhosa xitachi kwala ka mbatlo nikuva a mfundi swikosa a yini ya dya kwalani a hi ta kuma va votrasela se va teki tafula laha na vamhani wa ndhani i te general patson khosa eka xika mbatlo sweswi mi ntwaku ni le branfisa loko ni professor ni vona dobson ville hi xikhake ni dume vomu
2: chope miri mfelix complan sikamala Tabe ku tab.
19: Njani?
2: E pukile minjani kwena?
19: Pukile moyi vana vele.
2: Nkarhi wa kona.
19: Na vele le ndiwa le kama shangani. Lo papa ma virongo dzina sele ma.
2: Au she.
19: E ve ndlini ku na ndima. Ku lo ma anga kona. Na hinkwavo a ndzi ya munhu lava bebe ku sikurana namuntlha. Ava na vele le ma mari ya loka hi sweswo kwala ka nhlamelo.
2: Va byele ku felix anniversary va ta tsala. Va byele ku felix anniversary. Va byele ku felix anniversary va ta tsala.
19: Felix anniversary.
2: Kesa swinene hlayiseka. Shem. Kubeze amala.
16: Happy birthday ka kokwani wa Shoti aka gym. Happy birthday ka lava ka xithelani vari vambirhi va ku xerha siku. Happy birthday ka Nzima Khosa xitachi aka mbatlo. Happy birthday ka buti wa sesixalati kwale joni va nga kona. Na le ka hinkwavo lava xerhaka siku leri fanaka ndhambi ya mukata ku a yi va neli va naveleriwa yanhu wa masilo. Vijindlovu ka mapuva ya chamandi hip hip
2: uri. Eri Felix Compianos.
16: Felix Compianos.
2: Thank you.
16: Thank you.
2: Feliz cumpleaños, Kamala.
17: Feliz cumpleaños, Kabo. Tu haces salati. ¿Cuál es Johnny Lee? Me le da respeto, me da más sangre. Me le da anzi, male. Y toco lo a general, le brantis, ¿cuál es? Me le da la baba, le da más yo, si le. Nele kala bo veri kala bo malandani malende kwa ndaya. Inkwa vana ndlovu ka ku bona ku finish and compianos.
2: Eh you practice with namuntu. Yeah.
20: ni vele pula tika ni kwafela yes
2: Aziso kremo zwiitwa na wena kuna ayi lova yekuna muthlani na kuvhenengena no vula swona anga zani mhlamula swinwana nga ta zendribala mir feliz anniversary kamana
21: e kanzi makhosa le akapa akambatu ni rebete ya ka yena na botwa manshalati swinwana le ka makosha kwala vanga kona ni rebete eka vona e masanyana Daniel Mashaba kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzila
2: ba dzering feliz complianos
21: ni chava ku reta ririmi ni nga ta poxa
2: a zamani nitwa nita mutengela zamani nitwa
21: Prisco
2: ye
21: nga ta tenga
2: no zamani a swi rhuketeli mi swiveke kahle ngopfu mi ri njhani
21: ni ta swi vula siku rin'wanyana
2: swivekanaka kotara mixi ra mia yi nga se bawera leyi a tsemise yo kurisela u twa hi mafenya mako tsi kumbeza mani
20: Papras mapevuya kama swangani.
2: Mm.
20: Ndi malkosa akambate.
2: Mm.
20: Na botla baba ka bobor, na botiver boti mano arivala, na botwa botwa botwa sosiala.
2: Eh.
20: Na baba ndi vaka mangani vaka ikhelana.
2: Mm.
20: Na ngawo lo de de ya kumiri tsimizi kompiano akabona.
2: Ehe.
20: Eh. Manwangu na pana kanthani.
2: Manwangu na ntsen khesa swina hlaisekana.
20: Okay.
2: Thank you. Happy birthday to my son. Very feliz cumpleaños, Kamala.
22: Feliz cumpleaños, Aga Takani. Kavanala, Kutukala, Kama Jozi. Kasi kuna mani. Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, nalwa makweru wa yena vata byelana vaka manganyi kusukela ka xikelane na nguvona lwa ntshuxeko maswanganyi i kuma ka laka maswanganyi kasi kuna ndima lowa ka khozene veka mbati eta byeriwa hi hambi kokwani wa yena general kwahalaya ku na xidwele lowa n'wana waka hlungwana kusukela ka makoza hinkwavo ka vona leri sidichen copionus ku fika kona hinkwavo ka vona va ri na vanyinyi va ku fika swo hanjaka Nikhetile. Ngibuthethele kula dalwuta zwana rishinyawe. Banka le gambile. Ngikhe kopero.
2: Nikhetile nthe sekali.
22: Thank you.
2: Mina ni kombela nyana ngo mi kotaka ngopfu ku tirhisa xiyenge xa vuburi xa WhatsApp le namuntlha i xana network xivana network ya internet and loko network leyi ntsatsalalaka nyana ya riqingho namuntlha mi ta ni khomela swinene sorry sham kumbeti ya mandla
23: every birthday kanzi makhosa kambati ne le ka mhani wa xoti ka gym na lava le ka mavambi vambirhi va ka mangani amakwini wa manxalati na hinkwavo lava bezeya ku siku ra namuntlha a va naveleliwa hi manchaki ku aka mnikini sa block 3
2: mo va byeme ku feliz cumpleaños
23: feliz cumpleaños
2: khesa swinene nhlayiseka
23: iso
2: wano 6 ntlhaveni mi
24: ni kombela ku navelela vanhu lava tibezeyi kuna mwana mani mathevula le aka maswanganye birthday aka yena buti avuya ku va na ndzima khosa i ntukulu wa malume the general Patson Khosa le ka mbatlo ni vuya ni navelela byuti xavuke byuti tsakani chavalala a ka majosi hinkwavo lava birthday yaku ka siku ra namuntlha ni ku happy birthday aka vona xikomba xi va endle hi tintswalo a va navelela hi tinyiko maleka la ka ngove a jamela two inkomu
2: khesa swinene nhlayiseka la jamela two la
24: danko
2: danko mire happy birthday ka mandla
25: happy birthday ka nzima khosa le ka mbatu le ka vamasisele a kuli nzima na Beti tsakani chavalala la ka majosi la. Na mani wa xoti vele ka gym. Surprise mangani ile ka xithelana na makoni wa yena. na bava ka hina ndzeli bobota la ka makoxa la ava kuli babo happy birthday ka vona kwale vanga kona na hetela le respect na hinkwavo lava birthday yaku kokwagwe vanhu kwala ka thomo hi hina hi tolovele swi swa swo vulavula hi ku hwi
2: okay n'we vo vulavula mi ku hwi va byele ni ku fele xikompianos
25: Permission
2: copy and a scab on a
25: nine,
2: quabla, base, they have now. Jesus, there's a guy. Wait, Masuki. Ah, what the matter? I'm just a carac, a carac, get a she one for the private number of one as the Macamar at a wheel. Ah, but to me.
0: Happy birthday ka vatukulu va tatana generala. Hashtag kambani. Happy birthday ne le ka lava yavo xirhasiku va ri vambirhi. Happy birthday ka hinkwavo va xirhaku siku ra ku velekiwa namuntlha va naveleriwa hi mhani rojoza. Ni le ka Nkuzani.
2: Kese swinene ka Nkuzani ka mama va byele ku fele xikompleanos.
0: Wena i fana na khundula wena.
2: No cop.
0: Bueno, que se ni se copito un bus.
2: Mirele.
0: Ah, buena. Se ni se copino no. Ah, buena, ahí va a na kundula, man.
2: Eva side vigeta ba re mena ngwe diwe foromo yingwe ntiso mar ai wa tva re tsi thabelela.
0: Felicia Kopianos eka nzima khosa le ka xitachi kambato. Na veli hlungwane le anothemli. Na bzuti tsakani chavalala le ka majozi. Na kokwani nwa xoti le ka jimgalalume. Ni hetsela entucheko le ka maswanganyi. Vana vele le kokwani dala wanga lava la ka thomo Mr. DJ
2: Kese swinene kokwani dala wanga lava la ka thomo la
0: Danki
2: Danku ai va tsamara esi veka ra kankai va tibira tibiki sara veka si pa awara lia yantse vuko ona tsebe tlhalo hlongo mena oita bukari ambara mshaka tsaina zwa bakazi gimeta Jesus tsi tabelela
1: ah eh refilis and compleanos ka ya ko ka nwana kokwani general kwa ntukulo wa kokwani general kwa le ka mbathu na botiveli kwa le ka bobodla nwana mani wa gezani kwa le ka makosho va re north ten na hinkwavo lava birthday yaku i mani kheyila kwala ka mapayeni
2: mite felijini
1: felis and compleanos
2: va byeleni ku felis anniversary
1: Feliz aniversario ka bona hinkwavo dango
2: Kese sine tsai sekani
1: Kese
2: sine man kheela la ka mapayela swikwa ni fanele ka xilembe ka bangi seri ba bene loko ni hleka ani hleki ku tsandzeka no tsaka no jawula nje swi ni khoma kahle swinene a ndzi ri tala a gimeta sit se ri tona timeta leti ri nga na ka nkombo ku va hi gimeta rongo noko morning bed ka jisar fam loko wa ku fulexani moya xoxa xirhandzo kumbe ku fulele kun'wana kwala xikarhi kwalani khesi swinene va mandzani vihelela ku va tinkarhi wo ro hlola xitichao xa xirhandzo hinkwakunkwaku lama yindzi swa miriko hi ku hambarhambara ka ndhawu hi ku hambarhambara ka migingirikhona yi nga ku hi endleni van'wana va le ku chayeleni van'wana va le ku xumaxumeni va kona van'wana va le ku tilulamiseleni ku ya xikolweni van'wana va lulamisa vana ku va va ya xikolweni van'wana va le ku endle ka yin'wana na yin'wana yo hambanahambana migingiriko na le ka n'we mi nga on duty ku fana na mehe sweswi ni khesi swinene ku va mi tekeriwa n'wana mihlala tichongo xa xirhandza Jesus FM rito ra rixaka ya mahlweni a kurisela laha ni tlhavela ka nambari 060-8875-942 umbyela ku wo tiva mana a tlangela ku siku ra yera ku velekiwa namuntlha loko nga veriwa 14 ta May malembe ndzhaku nje hi ri ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi rona.

0: kasi ke kala vanga rumela marungu la vona hi ku tirhisa WhatsApp mi ta ni khomela swinene a xe matwa hi swaku network yi hi kholele ku hi kholela a yi tlanganga na yina loko ri vhiki leri yi hi kombe mona wa maxangu a wu xema yo twa ku vava Zande ku beza mandla ahi
1: njhani
0: i pfukile minjhani ku beda mana a ni ku mi tiva mana beda yaku a mi ku yini e la ka sikhunyana mita
1: kombela ku ringula
0: a
1: nga ta ringula n'wana wa mina a va tikule va mina vaa
0: Ee.
1: Ringula na rulana n'wana buku ya mina a nga tele buxu na vatukulu va yena vambirhi a ni enela kwalano
0: a va rungula hi mani
1: a va rungula hi mirhova mabunda ya
0: khese swinene mirhova mabunda lawa mi tembile ka sikhunyani kesa swinene ni amukerile ka nongonoko mi hamba mi nghena mara mi hamba mi pfuka hi 3 ani mi ta swi vona swi ta famba kahle mi ta tolovela kesa swinene hlayisekani thank you papa onghenele ka n'we hi mingiseri swi nga fikisa swo leswi nga fikisa swo aka me kasi ke hambiseri ta ri mingiseri swi yi veke laha ka timinete ta mune ntsena mingiseri yi nga se bawa ra liya ya ndzima yime ku lunga maja i kona nome jikijela a famba kahle na jaha ra valantshwa exihundla happiness singoveni aka jaha ra valantshwa ka nongonoko bbz va ta va ka ra famba kahle na remembo ka ngoveni laha mahungwini laya kasi ke mina se na yi gimeta mina vumelerisi ya hina ndzima yi rimile loko ri me ni mi rhandza badi ni mi rhandzisa swin'wana swa mikhuva na mihlolo ni mi rhandza hi rirhandzu rin'wana ra mikhuva na mihlolo ro hlamarisa mi ta ni khomela nyana n'wehe vo tirhisa WhatsApp ne a ku nga ri ku rhandza ka mina kumbe ku rhandza ka network na xikwembu xem xi swi vekise sweswo eka siku ra mihla leswaku mina n'wehe ta fika hi hlupheka nyana kambe ke hlupheka ka koho a swi nge yimisi migingiriko ya nongonoko kasi ke khensa swinene loko ri mi ni mi rhandza hi rirhandzu ra lava ni mi rhandza hi rirhandzu ra mina va xinkwa va GSRFM mara hayi ra baby loko hosi swi rhandzi leswi hi nga swi endlaka mixoni ta voko loko mina na wena tlhe hi hlangana ka siku leri rhandzelaka ku ta va ku ri ra vutlhanu ku ta va ku ri ti-15 ya nghena ya van'wana mindzuku Oliver Mthokozi re sembra ko tshe kahle mutserendende. Pambele mina, asara mitbina mina ko kwa ya GSRFM, kodze ya hlangana e ora na rumzuku nemisho.

Yeah, imakubembere ntsena ti minute ba kariso kahle la ka awara yankombo eka mesho sokurala muthla ka mtsami kahle na mina ndiri mahamba yedwa simra kahle swinene ri ta kahle kusoka Black Motion vata kahle ka nwina ka vaku joy ana vele joy's come joy comes in the moon loko ri mixo kutita ni vele kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lama ni khomiwa kahle mi ri kona ni voni karhi ni mi amukela kahle laha ka nongonoko BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha kahani kha ni famba ni ri wexe namuntlha ni ri mahamba yedwa mara hayi se loko ni famba na n'wina ka tanihi vayingiseri hayi ni sala ni nga havi mahamba yedwa ni se ni famba na n'wina ya ni na ku tshembela leswaku ri hayi mani hi ta va na nkarhi wa kahle swinene mina na n'wina ka laka lowu nongonoko kusukela ka awara leyiwani ya ntsevu ku ya fika kahle awara ya nkaye eka mixo rana muthla ka mina vito i Norman Jikijela ni kona na ku hala ka Facebook hala yani ka munhu landa kahle mi kombe ku Norman Jikijela kumbe xana mi ku GCR mi ku Space FM hi va ri karhi hi hlangana kona kwalaya ka mina na n'wina va karhi hi vulavula kumbe xana mi ni khoma kahle na ka magandlati ya moya la ka www.gcrfm.co.za tanihi ntolovelo hayi swi khedzekhedze swa nongonoko swi va swi ri kona vhele eka siku ra namuntlha ku cinca ku ni wexe ntsena kambe leswin'wanyana hayi a swi zangi swi nga cinca ni swi ha tshamisi swiswa mi swi tivisaka xiswona vhele loko ka ha ri mixo kutani van'wani vaha nikiwa kahle the breakfast in bed loko ku ri mixo kutetani vhele lamagondzweni la n'wimikele ku chayeleni vhele ha veni kha hi chayela kahle hi siyerisana hi nga helela ntimbelu loko langutisa laha ndlela leswi ri nga xisa xiswona swi tikomba hi nga ku a ri xi kahle loko na ha pfuka eli nampundzu sweswiwani loko se ri kha ri yani langutisa ni kuma ku haha se ku na mapapa mara a hi mapapa lama mo tisa xirhami ni sweswiya swa ku ri ku na mapapa ntsena mara ku va ku ri kahle hi ndlela yona yeleyo ka a yi veni va yi karhi hi hlayiseka hikwakwa ku leyi nga kona ka hi la heleketa ku vana lomu ya swikolweni hi endlaku hi va siya hi ya mitirhweni a hi makeni sure ku loko se hi va chicha vana lavaya va nghenele ndzeni ka jarata ra xikolo ku ta ku chichi n'wana kwala patwini u jahini loko wa hundzu loko u famba ivi n'wana a sala a chayisiwa

0: Ya kasi lan gabule kona vele swi khedze khedze swa ngona ku sta swi kona vele ta makuma mashelo ta kuma the top stories la ka hour le one ya ku sungula la hi ba ikari famba ya mahlweni ku tani ya ka hi kuma ka hleti celebrity gossip ta vhena tona tlhela hi bana topic hi tlhela hi bana today in history hi leswi nga ta ba ikari hi swi langutisa eka misho wa siku na mutla kani na ku tsemba leswa kuri kwala taxini ya leyo mi nga kona ka yona ka ba byeleni kuri ha ba pfulela nyana volomo hi ya hi hlanya na switsalana ka hi ba ikari hi tiphina phina kahle ka indlela yona yaleyo kani khisi swinene DJ Tlemi tlhavantlhava loko a vi na n'wina kahle kusuka leyi aka awara liya ya nharhu kuzo u ta fika kahle laka awara ya tsevu no tshemba ku ri hayi mi vina ka nongonoko wa kahle swinene na vayingiseri lin'wina mi tirha vusikwini se hina hi va karhi hi fika hi ndlela yona yaleyo kaya ku BBZ kusuka laka awara leyiwani ya kaya ya tsevu ka fika kahle awara ya nkaya hi ndlela yona yaleyo ka
1: Reside in my heart, darling, darling, don't you see that my heart belongs to you? You have the key to my soul.
0: Yeah, my heart belong to you. Let's go look at the Black Machine. Well, what do you say? Look for an apundo, kumaku, loy arela, oh, butin angar gone, ufambi. Aka ku nyikanga na good morning text kumbexana loko se a fambini kumbexana loko a sukala kusuhana wena a ka ku byelanga na good morning wona loko u pfuka u kuma ku ha munhu loyi u ti famberile u ti jikajikerile na valavaya va nga nghena ndlwini ya vanhu hi swi nga ri nawini ha se va hubuti ni tshemba ku ri hayi se va nga va fambile hi ndlela yona yaleyo ka i va kumbe mirivune tsena timinetse hi va hi ri karhi hi swa kahle la ka awara ya tsevu hayi na ni languseli nkarhi wa kahle swinene mina na n'wina ku ri ra vumune ra kahle ka ku ri Sheila's Day mi rabelo ya vafumakazi hayi va ri rabelise vafumakazi va chiya kerekeni hi ndlela yona yaleyo mi karhi mi hi khongerisa ka mi nga hi siyi va ra ni mi karhi mi hi khongela na hina hi ndlela yona yaleyo ka Monico.

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-3201. Kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.

Yeah, risimra kahle swinene ri ta kahle kusuka ka Yuma Sikela ka album leke twa kahle 60 tekela kahle risimra kahle ba ku tanai 0745 so vulatsela swa ku rekotara tsena dzi minutes ba ka riso kahle kumbe xa hi kongoma kahle leka awara ya nhungu ku munanga la ku chayisa kahle hi kongoma kahle le aka awara ya nhungu eka mishwa sikura na mutlaka ya ka awara kahle ka awara ya ku hetelela ka rolonga ti kempelo ta ba ka ringela kahle hi bona ku ri xana ke hi mina mani hi nga ba hi valavula na hi mani eka kuri na mutlhela ku vona tsena leswaku xana vanhu va n'wina ke va active va n'wina vayimbeleri va n'wina vatlangi va bolo vahaxi va n'wina xana ma va tivake

Yeah, kasi ndlela leyo ka Habeka FM sesisweswo la ka lona ngona content kona ka Facebook ka miku GCR miku Space FM mina na ngwena ka Habeka ri hlangana kahle kwa layani ka hala ka nomboro 0608875942 hi va ikari hlangana kahle kwa laya kona ka Habeka ri hi vulavula mina na ngwena ka hindlela yona ya leyo ka ta va ikari langutisa hi vona ku ri xana ke eka siku lera namuthla hi va hi ri kari hi vulavula hi manike eka siku ra namuthla ke munhu fanele lulamisa swin'wani lawani hi va hi ri karhi hi fambisa sweswo netiweke ya kona namuntlha hayi yi va yi karhi yi ni kholela swinene mara ni na ku tshemba ku ri swi ta hetelela swi va swi ri karhi swi lungha hi ndlela yona yaleyo ka mo ni vona ya ni vuyisa sweswo ni vuyisa sweswo vhele ni kha langusa kahle ku ri hi mi ta twa kahle ku ri namuntlha hi va hi languse manike eka hi mina mani ya siku ra namuntlha.

0: Yeah, 060 ibekarikbaki khoma khomanta swin'wanyana phela ka hi ndlela yona yaleyo ka mo ni vona ku ri ni teka kahle miyingiseri wa ku sungula vuniteka lweyiwani ka mi le moyeni mamikerile hi pfuki swinene hi ngo n'wina ku endleke yini kwale evale 060 a yi veveni ka ri mi ni foyinela ka mi byela ku xana n'wina mi vonanga ku nga va ku ri manike mo ni teka lava kani mamikerile mi le moyeni ahe hi pfuki swinene hi ngo n'wina
1: Arthur Mafukate
0: ni vulavula na mani lawani Boti Mzamani all right okay kasi swinene Boti Mzamani. Thank you, Baba Gara, from the Shores of El Boti Mzamani Makaringi 060 Again, kesa swinene kusuka la azozeni la Queen of Limpopo hi ndlela yona yaleyo ka mbona right okay yeah 060 775942 not voice note hayi ni mamkeleri ka rishile
2: ahe hi mina a ta dijolo
0: oh hi mina a ta mafukati
2: kukona
0: daka. Ah, ni kesa swinene kukona wa dakar ho famisa sweswo kukona wa dakar ka 0751 so vula tsene swa ku ri kayitse ra timinetse va kari kongoma kahle awara young nungu geza yimba laka GSR FM 060 875942 mon vona kumbexani ku na lava nga hetelela va va karhi va ni ba talawani ka
3: jigijel mpfukini a mi hlangana Pietus Mathosi ka thoma ni mina ni vona ri brown dash brami ni vona ri brown dash Leonard Brandesh ma vona ma Pietus Mathonsi ka Thomo lo nwana John Mathonsi ya hi sansimbi ene ku chaileni a hlayiseke na magondweni inkomo Brahmina chikijela
0: thank you montekala baka ni mamkerile mile moyeni
4: so montwana xa vanwana
0: impela
4: mipukini
0: hi pfuki swinene ximutwana xa vanwana
4: hi pfukini ina ambe mafukati ha ho hi landzele wala kombisa ku hi yo tshama hina n'wina mun'wexe
0: ni khesa swinene kokwani gavigavi
4: nkomu kuhi wa mina
0: thanki ya hi ndlela leyo ka ka fambisa sweswo a ndzi se va right ni kombelanyana vayingiseri vambirhi kumbe vanharhu hi ndlela yona yaleyo ka vona lava nga hetelela va karhi va tsalela kunene ka va ku i Arthur Mafukati nyiko maxiyimbye ka maswanganyi ka gondzo ra R578 loko langutisa lawani un'wanyana la ngetela va karhi va rhumela lawani mo ni twa ku lawani xana va ri yini ke
5: ahe muhaxi wa mino i Peter Teenage mani mahori kwala ka mapuku wa ku a dyona na ku hlula dango
0: ni mi twile mani mahori va ku ni mikisela kahle ni ri kwala B9 ni ri ka mafesi ni khese swinene ne munitwa lava ka avuxeni
6: ahe mikon'wa wa mina mpfukini
0: hi pfuki swinene mhana mina
6: mo hi kopela hi yena mafukati
0: oi Arthur Mafukati
6: hola ku mi hi twa ku na hina hi mi yingiserile
0: ayi no ni khese swinene
6: manigeli va vula mina la ka maswanganyi la
0: khesa swinene manigeli wa mina
6: so
0: thank you va fambisa sweswo ka hinkombo tsena timinetse kongoma kahle leyi aka awara ya nongo 060 87 ka 5942 monitwa lava kuxana vona va ri yini
7: i Arthur Mafukati Dikjel mandorweni wa khala nga va vula sweswi hi na n'wina hi le ku mi yingiseleni
0: right okay and then lava ke
8: happy birthday
0: right okay leswiya swo nghena hi mhaka network vhele namuntlha yi le ku hlophahlopheni swinene aswi le ku fambafambeni kahle la loko vekela misa timhaka ta network ni kombela miyingiseri wun'we ntsena ni ta va endlela no huma so loko ku ri ku a nga kona loko ni tsundzuka kahle ingaku Zamani Kenneth Makaringi tolo hi vatlangeli papila ra Oscar Makamu ni kombela ndlovukasi nkarhi wa wena tana ndlovukasi tana we ndlovukasi wena nga nghena ka number 2 yena Arthur Mafukati yena Arthur wa ka Mafukati lwa nlaba yena eka sikura na muthla ka ndlovukazi foinel ndlovukazi unfoinel ndlovukazi anzi foinel hi va irikari hi vulavula ka hi vona ku ri xana ki yena u lava kahle risimu ra mani ke yena zozweni
2: aye yale
0: hi pfuki swinene n'wina
2: hayi kona ni kombela mi xarila munhu wa mina
0: match swarila munhu wa mina
2: hey
0: alright okay ni khese swinene
2: aye
0: alright match swarila munhu wa mina munhu wa mina munhu vona kure na rikuma ke match swarila okay munhu wa mina munhu wa mina endlovukazi mi risimu ra 1 ri kumi risimu ra 1 ri kumi ni ku nyika mani rin'wanyani ke vuya u ni byela ku kahlahla u fane u ni byerile ku ri ni ku nyika mani rin'wanyani ni ku nyika ra mani ya
2: no lava va nga teki
0: alright okay mune mlavela semi the pro leri anzanga ni nga ri kuma leriya mune vona okay semi the pro yeah va mune mni karari ni ka fika ni ti hlanganela kahle na rona ka ra semi the pro because karwa kona hayi hule ku fambeni swinene hule ku fambeni swinene ni ta menyika ya network ya kona hey network ya kona karwa kona vele 4 minutes before 8 o'clock GSR FM 106.0 ka snongono ka ri BBZ mtsam kahle na mina i nomen jikijela ka Narvelu Matali ni kumirero mina Gedeni semi the pro ya kahle ka mahungu na remember ngoveni
9: Narvelu Matali
10: tokuva vaiselula atela kutse tivela zwa the secret

you're sick.

Ebi impera simra karengensa swinene ka mpunzi wa siku ra namuntlha mengisi va ku titeviwa kitse a khensa rirhandzu ra n'wina a khensa vukona bya n'wina mengisi ra mina ka mpunzi wa siku ra namuntlha kwala ka GCR FM rito ra rixaka 19 wa timinetse kha yi nghena kahle eka nongonoko wa me the morning life kwala ka GCR FM rito ra rixaka eka ku ina We are the voice of the nation. If I'm banana kahle in kokungaku, lami bakum kamerko na mingsa risa fami ba eke kuma kahle kurimpela. Hingene kahle kampunzi wa sikra na mutla na mutla isikleria. Rabu komenka eko shano kume mune eka mwitiya mudashi lembra magidumberi na magume berenzebo. Kambe ke mwa shangwe na nzaki ngongwan eka karana mutla si kun kani kensa sne na eka mingsa zangwe na zama koya in kokungaku lami bakum kamerko na bangwan magusungla. Kwingisenongonoko ra ku sungula kambe van'wani va mukhamahaku hi simami va ku mukhami famba na hina kahle ngopfu hi siku na siku ni khensa swinene eka vayingiseri bya n'wina bya makoya himpera simira ya suka kahle eka Dr. Winnie Mashaba eka ra namuntlha siku va kha va ku diteburo kitse mingisarisa ra fami loko se va hi kha hi nghena kahle eka ra namuntlha siku ni khensa swinene eka vahaxikulori lava hi ka kota ku va hi kha va famba na n'wina kahle ngopfu ka fika kahle eka nongonoko lowu hundzeke nongonoko wa hina lava va kha famba na n'wina kahle ngopfu meseji kujela Kansas name, but mam kame si elenka rikambe ke hi loko hi va hi kha hi nghenile eka rana montlha siku na montlha i wa vumune mingisa registra fm i siku leriya ra swikhongelo swa vamanana i khale mina n'wina hi dlinele eka nongonoko lowu mahlowo madala kambe na khensa swinene ku va tlhe hi va hi kha hi hlangana na n'wina kahle ngopfu van'wani va mu kha mi ti lulamisela ku ya a ti eswikhongeleni swa vamhani eka rana montlha siku van'wani mi ku hayi khona hina hi ta hi kha hi kateka na ku va hi kha hi tiphina kwala xikarhi ka vhiki na nongonoko wa mid morning life 9 to 12 kwala ka jisara FM rito ra rixaka eka n'wina ma ku sungula ku yingisa nongonoko ra ku sungulasungula eka ra namuntlha siku swi tiveni leswaku hayi kona tanihi GCR FM ha mi amukela hinkwakunkwako laha hi va ku hi kha hi ri kona a hi langutela leswaku nongonoko wu tshamisi kwihi hi va hi kha hi kuma kahle ku yingisela mina eka awara leyi ya ku sungula leyiwani tanihiloko namuntlha ku ri wa vumune hi laha mina n'wi kha hi nghena kahle hi kha hi kuma kahle swihungwahungwana leswi baka mpongo eka mpunzi wa siku ra namuntlha mi swi tiva ku mahungu ma tshama ma tele hambi awara yin'wana na yin'wani ku va kha ku ri na mahungu lama va ku ma kha ma ri kona kambe ke awara vumbirhi hi leyi mina n'wi nga ta hi kha hi tsima kahle hi ya

siku kambe swi ritano hi va hi kha hi kuma kahle ku ka awara liya ya ku hetisela vafundhisi va ta va kha va ri kona ku va va kha va hi nyika kahle rito ra Xikwembu hi va hi kha hi swi tiva ku ri vavasati hi vona va nga khoma mimiti hi vona va tlhelaka va khongelela vana va vona va khongelelaka mindyangu ya vona va khongelisa vavanuna va vona na hinkwaswo ka swona leswi va ku swi kha swi humelela evuton'wini bya vona kambe swi tano hi la kumelela n'wi va hi kha hi famba swin'we a ndzhaku ka sweswo ta hi kha hi kuma kahle ku Xikwembu lexiya Sadi birthday wishes stars ka shirkona kuva hi kha hi kota ku famusana kahle ngopfu eka nwina Steven leswaku 16.0 megahertz FM isihonzo lexi mina nwe hi va ku hi kha hi famba hi swona kambe ke mingarivalana all the streaming ya www.thegsrfm.co.za ngarivana simela kahle ka swiphemu swa mabulu Facebook of GCR space FM loko la ku famba kahle na hina eka TikTok of ku GCR FM ngwanwan saki ngwanwan Facebook ska nwele ka TikTok kambe swi hi loko se hi va hi kha hi nghenisa sweswo eka ra namuntlha siku na tshemba hinkwakunkwaku laha mi nga ta mi kha mi ri kona mi ta mi kha mi tiphina ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana hi va hi kha hi khongelela tiko hi khongelela hinkwakunkwaku hambi mintirhweni hambi hinkwaswo ka swona vavasati hi vona va kha va khome mindyangu hi siku na siku kambe swo tani a hi tsutsumeni hi ya kuma risimu lerin'wana a ndzhaku ka risimu leri ta hi kha hi hlangana kahle ngopfu na rime manguveni eka tinhlokomhaka ta mahungu kambe ke swi ri tani ivi himpela swileswele a ku ni kume Man, anga famba riyese, la famba kahle na hlavu sikiza tiphinene.

0: Nikhensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 10 va ehleketeleriwa vamune va xinuna va rhuserile tinsimbi endzhaku ku kumeka na swibalesa leswi nga riki enawini. Huvo ya vukosi bya ka Siyandhani va amukerile ku humesiwa ximfumo na ku nyikiwa xiviko xo hetelela xa mintlhontlho ya mati ya Greater Letaba. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 10 rixi.
1: U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp-a tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, miri wo fambukaka va ri kona. Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

ebi impere simrele kasika kahle eka mani makhuvela top tv vaku pfumelela swiyimo vuton'wini swi ku tela impela ka siku ra namuntlha ri siku ka siku ra swikhongelo swa vamanana ku ri ka nongonoko wa mid morning life eka ra namuntlha siku 22 wa timinetse mingisa ra mina ku be kahle awara liya ku nga awara ya nkaye kumbe hi kha hi tsumela kahle ka awara liya ku nga awara ya khume nkarhi yena ntseko n'wan'wana eka mpfundzu wa siku ra namuntlha hi khensi swinene tinhlokomhaka ta mahungu kambe swi tani mingisa ra mina nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungwahungwana leswi baka mpongo eka tiko ra Afrika-Dzonga misito ya ku mahungu ya tshama ya tele hambi eka nkarhi wa sweswiwani mina n'wi va ku hi kha hi hlangane kahle swa ha tele leswi maku swi kha swi humelela nhlokomhaka kumbexana timhaka leti baka empongo ra ku sungula eka ra namuntlha siku va hi kha hi kuma ku xibetongo endzhaku ko lunghisana ka phayiphi leyi a yi busekile kusuhana xitichi xa xitimela loko a mahlweni lunghisami va hi kha hi kuma kahle ku ri leswi va ku swi kha swi khumba migingiriko hinkwayo leyi va ku yi kha yi humelela kwele swibedhlele kusuka hi mugqivela masiku namuntlha ku ri wa mune masito ya ku eswibedhlele mati i xihi xa nkoka lexi va ku xi kha xi fanele xi va xi kha xi tekeriwa nhlokweni kumbe lexi va ku xi kha xi kumeka ku na mavabyi kumbexana vavabyi va ku hambanahambanana va tele kumbexana mati ya na nkoka swinene eswibedhlele kambe ke va va ku va kha va hlamusela ku mati yo huma swintsanana swi vula ku ri leswi va fanele ku va kha va swi endla ku nga ku ri ku va kha va fanele va kuma mati lama nga ta fika ma pfuna hi migingiriko leyi va ku yi kha yi humelela va tshama kha va hlamusela kumbexana va hi tsundzuxa hikuva hi kha hi kuma mati kumbexana ku tirhisa mati ku basisa swilo hinkwaswo leswi nga kusuhana na hina ku nga ku ri ku basisa hambi mavoko ya hina ku va hi kha hi ma hlamba swi vula ku nkoka wa mati wu le ka xiyimo xa le henhla kambe ka nkarhi wa sweswiwani exibedhlele xa California mati ya huma swintsanana o tshemba na ku pfumela ku ri ma ta ma kha va lunghisa hi xihatla hatla ku ri vutomi bya vanhu byi nga vi byi ri ka nxungeto kumbexana vutomi bya vanhu byi tshama byi va byi kha byi hlayisekile.

khumba kahle eka timhaka ta xiyimo xa mitirho kumbexana ka ku pfumeleka ka mitirho eAfrika-Dzonga. 10:40 hi tsumela kwele ka awara leyi ya 10 hi va hi kha hi kuma kahle ku va vandla ra Action XA va va kha va kombela President Cyril Ramaphosa ku hlonga lava holobye hinkwavo lava nyanyisaka mpfumaleko wa mitirho eka mfumo vun'we bya mavandla. Mi swi tiva ku komingisa ra mina ku hinkwenu tanihiloko ha langutane kahle ngopfu na mfumo hinkwayo ku va hi kha hi ya hi ya kuma mintirho leswi hinkwerhu hi nga ti talela ka swona tiphesente ti va ti le henhla swinene kambe va va kha va vandla ra SA va hleketa ku leswaku va holobye hi vona va fanele ku va va kha va humeseka mitirho kumbexana ku pfuna vantshwa ku va va kha va kuma mitirho etikweni ra Afrika-Dzonga. Kambe ke hi va hi kha hi kuma ku President Cyril Ramaphosa tanihiloko va va kha ku ve na mbulosano wa vona lava nga heta va tlhela va hlamusela ku ri hayi kona vona va ha ri kona himpela exitulwini no tshemba ku ri himpela na ku pfumeleka ka mitirho swi ta swi kha swi hunguteka kumbexana ku ta kha ku na ndlela yin'wani leyi nga ta yi kha yi kota ku va yi kha yi tumbuluxa mitirho eka vanhu va Afrika-Dzonga.

Aya mahlweni na swihungwangwani leswi baka mpongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa Mid Morning Life exikarhi ka mpundzu wa n'wina. Va kha yi kuma kahle lemingisa ra mina ku vea emindyangu yin'wanyana ya le kwala Limpopo yi kota ku endla gas hi ku tirhisa vulongo bya tihomi xikan'we na swimilani. Lava hlamusela kahle ngopfu lemingisa ra ku University ya le Venda Thando yi dyondzisa vanhu va le tindhawini ta le makaya ku endla gas hi ku tirhisa vulongo lebyi leswi swi pfuna ku hunguta matirhiselo ya gezi. Mi swi tiva ku ka nkarhi wa sweswiwani tanihiloko va hi kha hi kuma ku xixika se xi va xi kha xi fikile hi va hi kuma ku radiation yi va yi kha yi kota ku va yi kha yi ya emahlweni hi ku un'wana na un'wana i va a kha a tirhisa eswitirhatirhisani va pulakapulaka hi ku hambana na hambanana ka swona leswi hetaka swi endla leswaku gezi ri va ri kha ri tekiwa, kambe va va kha va kuma kahle ngopfu ku mindyangu yin'wanyana leyi va ku yi kha yi ri kona kwala Limpopo hi vulavisisi xikan'we na tidyondzo leti va ku ti kha ti huma University ya Thohoyandou va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ku na ndlela ya karhi leyi va ku va kha va yi tirhisa kumbe leyi va nga yi dyondzisiwa eyunivhesiti ku va se va va kha va tirhisa egas kumbexana ku va va kha va endla gas vulongo bya tihomu mi nga ri va leswaku van'wanyana va va kha va tirhisa vulongo lebyi bya tanihi hi manyoro kambe se ku na ndlela yin'wana leyi va yi tirhisaka hi ndlela ya ku va va kha va nga tirhisi gezi kumbexana ku hunguta matirhiselo ya gezi tanihiloko na rona ri va ri kha ri ti durhela kumbe ri nga tshami hi siku na siku. Lingisa ra mina ri ka swingongwani leswi baka mpongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha va kha hlamusela ku n'wansati loyi a nga tirhisa a nga mutirhi wa ndzawulo ya makhotso u baleseriwile a hundze emisaveni emudimule kwala Limpopo. Lava hlamusela kahle ngopfu ku maphorisa ya vula a ri ku fambeni ya entirhweni loko a baleseriwa emirini wanuna loyi a nga tivekiku. Mi swi tiva ku kumingisa ra mina loko va yi kha hanya mintirho leyi va ku yi kha yi hanya ka minkarhi yin'wanyana yi va yi kha yi veka ekhonzweni, kambe va kha va hlamusela ku mintirho loyi a va ku a kha a ri mutirhi wa ndzawulo ya makhotso lava ku a kha a huma etindhawini ta le mudimule i va a kha a baleseriwe hi n'wanuna loyi a kha a nga tiveki. Lavan'wani va hetaka va tivutisa ku ri xivangelo ku nga ku ri yini, ku nga ku ri mhaka ya ntirho lawa va ku va kha wu tirha ku nga ku ri un'wana wa lava va kha va ri ekhotsweni lava nga huma kumbexana ku nga ku humelele yini ke ingomo yena u nga mahlweni wu etlela hi kurhula.

Ndingisa ra mina ya mahlweni na swihungwangwani leswi baka mpongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha. Va ka hi ku khumi wa vantshwa kumbexani va hi kha hi kuma ku khumi wa vantshwa va le tindhawini ta le Folobondwe ehansi ka Musina eLimpopo va sungule project yo hlengeletana mabodlhela na switirhisiwa swa khale swa gezi leswaku swi leswaku swi tlhela switirhisiwa hi vantshwa va nyikiwa eteka tikhampani nhundzu leyiwani ti va hakela mali. Hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mengisaramengo tanihiloko va hi kha hi khumbile timhaka leti va ku ti kha ti hi kombela leswaku himpela ku ha mintirho etikweni ra Afrika-Dzonga kumbexana vantshwa vo tala va va kha va rila hi ku pfumelaka ka mintirho. Va kha va hlamusela ku ri ku na vantshwa va khume lava vaka va kha va suka kona kwala aLimpopo lava nga heta va kha va sungula project leyi va ku yi kha yi va hlengeleta mabodlhela kumbexana ku tirimbe switirhisiwa swa gezi leswi tikhampani to karhi kumbexana tindhawu ta ku hambana na hambanana va ku vo ka va nga ri swi tirhiseki lava hetaka va heta va va kha va swi tirhisa kumbexana ku swi lunghisa na ku va va kha va xavisela tikhampani to karhi leti ti hetaka ti va tirhi na ntirho naswona switirhisiwa sweswo. Ni swi tivaka mengisa ra mina ku van'wanyana wa hlangana na vona amapatwini kumbexana emagondzweni va kha va hlengeleta swikotikoti ku ri ndlela ya ku va va kha va swi xavisa va kuma ntsengo wo karhi lowu nga ta kha va pfuna ku xava swakudya kumbexana ku lunghisa swin'wana swa vutomi. I ndlela yan'wana ya ku va hi kha hi herisa unemployment rate etikweni ra Afrika-Dzonga hi ku i ku ti sungulela business na yona. Lava hlamusela kahle ngopfu mingisama ku va heta va kha va teka na switirhisiwa swin'wana swa gezi leswi vanhu va nga swi cukumeta va tlhela va va swi xavisela eka tikhampani kumbexana ku ti xavisela tikhampani to karhi leti va ku ti kha ti ri kona. Kambe ka sweswi va swi kha swi hi komba ku himpela mintirho a yi kona. Kambe leswi va ku swi kha swi hi chavisa swinene mingisami va hi kha hi kuma ku ri sweswi magezi ma pfaka matsutsumatsutsuma ma ma kha ma nga ri kona hi laha van'wanyani va swigevenga kumbexana ti swilavoya ti va ti fika ti va ti kha ti tsema magezi hi ndlela yaleyo ku va va kha va kota ku va va kha va va lunghisa swin'wana. Se swivutiso lexi hi nga va ka na xona i ku swilo leswiwani leswi va va kha va swi khumbaka swin'wana swa swilo leswi va ku swilo swa gezi ku nga ku ri vona va swi kuma hi ndlela yihi kumbexani ku nga ku ri vona kumbexani van'wani va vona lava ku va kha va swi tirhisa hi ndlela yaleyo kumbexani ku van'wani va vona lava ku va kha va ri lava tekaka ti-cable ta tigezi ke. Kambe ke i swingwangwani leswi bakampongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha.

Nikhensile ku seriwa nkarhi mi yingisele mahungu ya awara ya khume ka Jisara FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunguleka awara leyi. Vaehleketeleriwa va mune va xinuna va rhuserile hi tinsimbe ndzhaku kumeka na swibalesa leswi nga riki enawini eka xifundzhantsongo xa Vembe eka masipala wa Makhado hi ravumbirhi eka vhiki leri. Vaehleketeleriwa va le xikarhi ka malembe ya 43, 41 na 69 vukhale va khomiwile plot ya Road Botch endzhaku ka loko maphorisa va ta va endlile musecho emovheni wa vona hi nkarhi wa Musipompo. Lieutenant Jadeva va amukerile ku khomiwa ka vaehleketeleriwa kun'we na ku vula leswaku maphorisa ya le ku tirheni hi matimba ku lwisana na vugevenga. Ku langutisana kambe eka mahungu ya awara ya khume, huvo ya vukosi bya Kasiandani va amukerile ku humesiwa ka ximfumo na ku akiwa ka xiviko xo hetelela exa mintlhontlho ya mati ya Greta Lethabe emugangeni wa Ndengeza. Endlelo leri hi lera ri rhangerile holobye wa mati na nkhululo ni nga kuma Jordina Phemi kun'we na premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba. Xiviko hi lexa xandla lamaqhinga eka ku lulamisa mintlhontlho ya mati leyi yake emahlweni yi khumba miganga ya xifundzantsongo xa Mopane na xifundzantsongo xa Bembe. Huvo ya vukosi bya Kasiandani yi vula leswaku va amukela swinene ku nghenelela loku nga va kona, naswona va nga tshama va tiyimiserile ku seketela migingiriko leyi kombisaka ku antswisiwa mphakelo wa mati yo basa eka miganga ya ka vona. Ku langutisana kambe eka mahungu ya awara ya khume, vaaki etindhawini ta Joni eNuclear va vilerisiwa swinene hi ku pfumaleka ka mphakelo wa vukorhokeri bya gezi kun'we na tindlo eka tinguva to ni nga ku eka tinguva ta xixika. Van'wana va vaaki va burisanile na vateki va mahungu va kombisa leswaku va hlangana na mitlhontlho swinene. Wun'wana wa vaaki u vula leswaku va tirhisa swilo leswi nga na khombo laha sweswi va tirhisaka

0: right. Wa tirhisa SASSA Gold Card kusukela hi ti 29 April inkarhi wo cincela eka Post Bank Black Card. Swi olova naswona mahala. Tisa ID ya wena u ya eka tindhawu ta Post Bank leyi nga ekusuhina yoyo cinca makhadi. Eka swivutiso, bela customer care eka 0800 535455. Kuma tindhawu leti timhaka leti tirhaka, bela *120*355#. Post Bank a yi nge ku kombeli pin ya wena kumbe one time password. Post Bank bangi ya wena minyiki munyiki wa vukorhokeri bya timali la mpfumalo a pfumeleriweke swipimelo na milawu swa tirha. Alright, mingisela mina va hi kha hi famba na n'wina kahle swinene eka ra namuntlha siku, va hi kha hi kuma kahle ku se nkarhi wa ku va mina na n'wina hi va hi kha hi hlangana kahle eka papila kumbexani nhlokomhaka leyi va ku hi kha hi ri kona eka nongonoko wa Mid Morning Life. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi hi va ku hi kha hi hlangana kahle. Papila kumbexani nhlokomhaka yi tshame hi ndlela leyi. Nawu wu kombisa leswaku vana a va ha biwi kumbexana ku kombiwa ndlela eswikolweni hi vadyondzisi. Xana mi vona ku ri ndlela ya kahle ke? Nawu wu kombisa leswaku vana a va ha biwi kumbe ku kombisa ndlela ku kombiwa ndlela eswikolweni hi vadyondzisi. Xana mi vona ku ri ndlela ya kahle ke? 0608875942 i nhlokomhaka leyi mina n'wi nga ta hi kha hi famba hi yona eka ra namuntlha siku. Nawu wu kombisa leswaku vana a va ha biwi xikan'we no kombiwa ndlela eswikolweni hi vadyondzisi. Xana mi vona ku ri ndlela ya kahle ke? GSRFM na amke.
1: Special.
0: Pfukile mjanjara special.
1: Mukhongelo ya n'wina mavalava.
0: Amen. Khensa ku twa rito ra n'wina buti wa mina.
1: Ya. Na wu twa nawu vikiwini mfumo. Ya, ni vona wu ri kahle.
0: Okay.
1: Ku vana va nga ha biwi. Leswi swi nga ri kahle vo ka va nga ha veka nkulu ku va johini hi fanele hi va tshinya njhani. Kwalaho ka vo hi veka kahle va ho va panicha no twenga ku na ku panicha swi tlana hi ku kahle ma ku va nga ha biwi swi va swi ku kahle mhaka yina mabele ya vanhu a ya fani. Van'wani va na mavoko man'wanyana sisitere va khendle swibakele ku ku khumba kunene wo huma ngati. Van'wani va khendlini mabele ya vona loko va ba va dlaya
0: ku khendla kunene. Okay.
1: Ni twisa hi swiya ku vana va vanhu va nga lovetela van'wani va khomiwa va khomeriwa mahala. Ku khumba munhu hi mpama munhu un'wana wa dlaya a ni va va khendlele swibakele. Se va nga tikuma va dlaye vana vo tala hi ti-mistake va ku vo va tshinya ivi va va dlaya ivi va gweva swigwevo swa hi swo hetelela na vo ma swi vona. Kwalaho ku ba ngopfu va nga vabi mani va khendlini tsundzuka papa un'wana a kha pima swin'wana u khumba n'wana wa yena ngati leyi nga huma ku n'wi khumba ku na pima ka giyani hala. Ku nkhumba ntsena a nga ti hume ngati yin'wana yo tala se vanhu va nga ha biwi ku vanhu a va ha tiyangi na van'wani va tiye ngopfu mavoko ya vanhu ya chavisa. Hi swona va ta tatisala kun'wanyana ni lava ni vona swona hinkwavo.
0: I khensile but hlayisekani. Thank you. 0608875942 mingisela mina ha ri na n'wina kahle eka ra namuntlha siku nhlokomhaka yi va yi kha yi famba na n'wina kahle swinene yi ku na wu ri vana a va ha biwi kumbexana ku kombiwa ndlela hi vadyondzisi eswikolweni xana mi vona swi ri kahleki i nhlekani kumbe ka ha ri mpundzu lawunene na mi amukela.
2: Thank you baby.
0: Sesi wa mina
2: wa pfuka makwavo.
0: I pfukile minjhani?
2: Hi pfukile a ni ta ku twa ku hala ka xiyanamoya ni tivi vo va khalanga ku a va mi twa kahle na la ndzeveni a nini se mi vuyi.
0: Okay.
2: Na mi twa seni kwala ndzeveni va tatisa ka vula mahumelo ya vo khalanga va ngeti hi ta tatisa ni vona swi ri kahle kumbe ni vona swi nga ri kahle na mina ka mavonelo ma mina ni vona hinkwaswo swi ri kahle ku va n'wana a xupuriwa na ku ka a nga ha xupuriwi. Ni ngo swi vekela yo mindzelekani ya ku loko a vo veka swo swipimelo ka sayiti ra 75% ku va vana va biwa ani a swi kahle hi mhaka ku mabele ya vadyondzisi man'wana a ma kahle. Ni ve mudyondzi na mina exikolweni a hi va vona mathichara man'wana ya mi kuma ku vatswari va gina van'wanyana va ofa ni le mintirhweni a tela mudyondzisi loyi a nga ba n'wana n'wi vavisa se ni twa hi nga ri ku hambana ku va hambanisa vadyondzisi na makhombo malama va vandle kahle khombo ka 25% ya yava madzingandlela lava va ku loko se ku nga ha biwi vo ya va nyanya va onhaka ka 25% ya vana lavo ka a nga vupfangi tinhlokweni loko na ulowo ba u ba u finani u ba u onhi ngopfu ke mara hiku kuna vana lava hanyaka swona ivi ku va na madondisi lava loko va ba avo bela ku xupula vo bela ku dlaya swive kona kwala tikweni ra hina kwala va swi tiva van'wana va vatswari ku vadyondzisi vo karhi a ngo ba u lava ku dlaya sweswo swa swo taniyana ni ntwa va va ponisini loko va ku ku nga ha duku van'wanyana ni

0: mhaka mwana ngu
1: ahema
0: ish kulantiso abahembe wone mdzira swinwana awu kuma ku a xikolweni kuna munhu azonda naku na ndyangu wo karhi ivi a susela mavila aka n'wana luya a zonda naku na vanhu va muti wa kona hamba nga onha nchumu wo biwa hamba nga ndyangu swo nyawula wo biwa hayi kona mina nawu leyi ni vona wu ri kahle ngopfu ku ri vengo leri a nga na rona ngoho n'wi chelela poison kunene hi ku tlula loko n'wi fayitele vana vo tala va tshike xikolo hi mhaka ya tihanyi to fana teto i kuma kun'wana biwa masiku hinkwazo a lan'wa xikolo a tshika a hundzuka minyuku a tshama nhoveni hi mhaka ku yena i zonda ntlangu lowuya a nga wu naveleli nchumu hambi n'wana o va a karhi a dyondza yena as long a karhi a xanisa n'wana luya maswivona me ni twa wu ri kahle nawu lowu ya futhi a loko a ri domu a ve domu mara ku va a ri domu ku fayiteriwa hi ni twa ngaku a swi nga ri kahle leswo fana sweswo na rivengo ndzeni rivengo leriwani vanhu lava va na tihanyi ku na loyi a nga na rivengo ra ntumbuluko loko a kume ntirho wa ku ha muti wo karhi wu ta ni tiva ku tshame ku boha n'wana wa ka hina wun'wani kwala ndyangu wa loko ni nga tekiwa ka wona a ba hi thichara ni nge n'wi vuli na hi vitirae mara vhela se xikwembu xi nike ku rhandza ka xona a n'wi ba n'wi byela ku swi phunta ndzi n'wina a ka n'wina ni humelela mi nge pfuki mi humelerile kasi wa n'wi nyika ku humelela n'wana yaloye dyengwana tihanyi vanhu lava va ndle kahle loko va nga ha biwa va zombi kunene va nga ha vabi
1: mhaka
0: kahle ngo mhena yi khensa yaleyo
1: danki 0608875942 makumembirhi mune wa timinetse kumbe kahle awara ya khume na wu kombisa leswaku vana a va ha biwi kumbe ku kombisiwa ndlela eswikolweni hi vadyondzisi xana n'wina mi vona ku ri ndlela ya kahle ke Jisara FM na amke
2: sesi wa mina
1: ahe mfundhisi mpfukile
2: mpfuke swinene mpfukile
1: mpfukile
2: a khensa
1: i khensile
2: ya mina tichara a hi xiundla ni tirhi before 94 na ri ku tirheni after hi ngheni ka democracy swi ri na kota ku yima ni khompera nkarhi wa nkhavi ivi na nkarhi lowu nkhavi wu nga ri ku kona ni register lembe ra vu 34 hi January ra ku kumeka ni ra ku tirheni se ni vulavula hi mhaka leyi ni hi tivaka mo ni kombeta ku susiwa ka nkhavi laha ku nga hlengeletiwa vana ku nga ndhawu ya xikolo swi onhe ku tlula na ku onha swi onheli vana vo tala lava a va ta va va humelerile loko ku ri ku vadyondzisi na vatswari a kaya va kumeki va ri karhi va tirhisana hi laha a va tirhisana hi kona aka nkarhi lowu nga hundza before 94 loko mo ta mi ta vona vana ku va njhani ngopfungopfu aka ti-public schools mi nga kota ku vona ku tsona n'wana nkhavi ivi u n'wi spoiler hi laha rito ra xikwembu ri kombetaku hi kona khavi i murhi ko vula xikwembu xi ri ku na mimoya ya vuphukuphuku leyi khomaku vana loko u nga n'wi xupulangi mimoya yaleyo a yi n'wi sukeli n'wana yaloye vona ni tijele ti tele njhani hi vana va ku a va fane va nga ri kona amajele wa vula mukhala bya wun'wani i vitaniwaku i kokwani khosa ndhavi zita khosa ve ri jele ya n'wana i nkhavi ivi jele ya vatswatsi i tijele teti mi ti vonaku ti endliwile se loko n'wana a tsoniwa nkhavi xi ri mi kurisa xiharhi lexi nga ta tlhe xi va problema atikweni mi kha mi twa wonge mi le ku n'wi rhandzeni mo ni swi vula ni kha ni huma moyeni loko a ni nga vangi na papa na mhani lava nga kanganyisiwangiku va ku ku xupula n'wana i rivengo ka n'wana loko a vo yo kanganyisiwa mina a ni ta va ni nga ri ka xiyimo lexi ni nga ka xona namuntlha ni vi na vadyondzisi lava a va xupula mara a va endla hi kumeka hi karhi hi hlohloteleka ku endla leswi swi lavekaka ivi hi ta kota ku humelela loko mo cheka lava nga kelema ngopfu va vengaku na vadyondzisi va ku nkhavi a wu nga ri kahle loko mo cheka a va kotangi ku tiyisela va dyondza se va teka ti-frustrations ta vona ku tsandzeka ka vona va lava ku lumbeta vadyondzisi ivi na ku tirhisiwa ka nkhavi khavi ko vula xikwembu ku ri wu nyika mpfuno aka n'wana ivi a kota ku va n'wana a va mo aka.

0: Hi, I'm Ashley. Nashlokoma coming. Sir, just a fair man. I'm gonna come back and I'm gonna go. Me, the morning life can sustain the Shokomaka at Tamahongo 060875942. And now, Kumbisan is so Vana Ava, Bu Kumbisan, Kumbuan Lela, Escolin, Hiva Jonesi, San Ambora couldn't Lela Yakashi K 060875942.
1: Just
0: a fair man. I'm gay.
1: Yebu.
0: Hi, Kuan
1: Pasan.
0: Epukila Mijani.
1: Okay.
0: I can see.
1: I'll send the woman in the car. Yeah, Matima. Umanyan, I made any local from Fumo. We end up in Gabu Way and that's a boy, not the keys. I'm being that one, I'm in Jani, Nabin Yavana, Nabat from this. I'm not trying to catch Fumo group and basically really come Fumo for one and
0: back. Yeah, yeah.
1: Yo babito. Mara urange babanuna amahlwe. Kuri silu sikota ku tambatsa. Loko mina ni langutini loko hike sekinta mfumo. Inga vana vula hina ndi hi sa hi faka na maploma hehla hi endla mkhulu leni kwai. Ku hava lexi xi nga ta lunga. Hiku mfumo wutin'wana a nga ha phiwi a swibedhlele a ku hakeriwi swi nge rengele swi nge teki ka swibutikana hi lava ku lunghisa yini a hi cinceni mfumo ndzi ta vona loko ku tlhela a ku nga ha tarisa lava ya va ri voxe hi ta hlangana na vona va kombisiwa ku ri loko swi te hi byi hlangana na swilo swa si kona ni ku hlangana ni njhani la tikweni mhaka ya swona ka ha ri ha munhu wo ka a nga ri kona a no huma ka tshupiki no ringeta ku komba ku ri mfumo hi wona wu hi onhelaku evutomi bya hina ene South Africa yi tlhela yona yi tata ti-right letiya ta ku ingaku a yi nga swi tivi ku ku na rito ra swona ri tirha hinkwako i nga va na ti-right aka n'wana wa wena lowu nga n'wutswari ene n'wana loko a nga chavisiwi se mi hleketa ku ri a basisa ku yini a hi biwa le ku riseni hi vuya hi timbini mara i nga vuli i ku i lumiwe hi miti i kha i protect-a munhu we le handle loyi a nga kumi what about loko ri xikolweni a nge ku dayi tichara a ni i ta va a endlela ku ri wena i kota ku dyondza ku ngo tsemiwa swin'wana na swin'wana sweswiya swo teketlela loko i ta rihala na n'wana i kuma ku i nghenisa vatswari va yena swona swi nga yirisiwaku mara kun'wana all right why loko a fikisara a dlaye sikara swi helela moyeni a hi endleni ku van'wanyana va kota ku nghena mina hi vona tani i mfumo ku ha xin'wanyana xi nga onha swibeswi yeku
0: i khensi swinene hlayiseka
1: thank you brother
0: thank you a ri kanakona ku wa mid morning life mingisirami ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini ki eka 060875942 yima na wona na wuki swi nga swi kha swi hi akela vana kumbexana swo hi onhelaki eka vutomi bya vona Jisara FM na amke
2: nzalo ya papa
0: a hi ma
2: i pfukile n'wananga
0: i pfukile mijani kokwani gavi
2: pfukile khasana rito ri twakala kahle namuntlha
0: i khensile i n'wahon'wana
2: Yeah. Oh, Ntombi. Mingena hi nga ri kona yi hexa matamatisi.
0: I khensi swinene hi leyi nhlokomhaka.
2: Swibonisana swa n'wina vanhu a nga swayelana. Hi swona n'wana wa mina ni.
0: I khensi.
2: Hayi. Mina nhlokomhaka ya n'wina leyi. Na yi twa. Mara na ni vone swi ri kahle ku va va tivi vana va nga biwi. Vana va delela
0: n'wahan'wana
2: vana va delela ku fika lani n'wana a ndlaku swilo hi vomu a ti byela ku u ta ni endla yini i thichara i mutswari n'wana u fika laa nga yingiseliku hi ku ti byela ku a nge ni biwi ku ve ri vana a va biwi hi ku loko a biwa swa boha ni to fika ni huma ni famba ni ya ma swi tiva leswi vana va ndlaku swona loko mi nghena ntwini mi tlela ku ri kwala kaya ka wena n'wana jamba dava ta huma famba a tiva ku loko ni vuya a nge ni bi mhaka ya ku ve ri ni nga biwi a mfumo wu onhini n'wananga ka swin'wanyana wu onhini ina ku na mabele malama ya moka ma nga ri kahle ma ku fana na nhloko mhaka leyi hi vulavula hi yo tolo a yi fambelana na yona ni halaya ka khandanga ya ku ku na mudyondzisi a nga ba n'wana a pfimbapfimbapfimba loko n'wana wa 12-10 years ma swi vo sweswo ya swi bihini n'wana wa chavisiwa hi nkhavi hi kula hi ta fika yana no hi ka hi nga dyondzanga va ku loko mi dyondza xikolo khale mi ta hungu ka hi nga dyondza nga chavi mhaka ya ku biwa a hi biwa hina hi vabyele teacher mafada va le lombard i biwa wa ha ri ka a i biwa u titwa ku ka biwa xikolweni va ku hi nga pasangi mhaka ya ku swi sukela swi nga tshikiwi mhaka leswi a swo vhengu vana total va ka hi nga biwi hi mpela mayitwe loko se n'wana a be teacher a swi vuli nchumu masa n'wana loko a biwa hi kona swi nga na nandzu swi fana na kwala kaya loko a rhwala banga ni cemelela swi komba ku a swi na nandzu swi na nandzu loko mihe rhwala khavi ni ba yena mfumo na wona hi swona n'wana nga leswi wu nga ndlaswona swin'wana swa onha kahle kahle a hi ali va nga beli ku dlaya a va beli ku chavisa okay ke a nga biwi a panichiwi yini a va vuli ku sweswi loko kun'wana a nga biwi a panichiwi hi yini loko vo n'wi kuma kha yi cela goji laya va ku i rhuketele teacher naswo yi ta a ya tengisiwa milandzu hi xihi lexi xi nga xona a va ndlangi kahle vanhu lava na ku hlayisa tika va swi koti danke
0: swona
2: ntokulo wa mina nkomu
0: 0608875942 ha ri ka nongonoko wa Mid Morning Life ra n'wina vona leri tshamiseku hi na mi twa nawu lowu va ku kha wu vekiwile ku vana va nga ha xupuriwi eswikolweni kumbexana ku kombiwa ndlela ku va ku ri ndlela ya kahle hi ku kumbexana ku ri va ku ri swona swa kahle naswona swi nge hi onheliki ku ya emahlweni 0608875942 gisara fm na maamuke
3: wan'wana mipukile
0: pfukile minjhani ma
3: pfukile
0: i can see
3: a ka yi twa nhlokomhaka nhlokomhaka yi kahle leyi kahle swinene i n'wana loko a ri n'wana wo tsolo hi marhumbu lamakulu u fane a hlonipha n'wana u fane a biwa ku hava ni voni ku byela n'wan'wana ku hava munhu loyi a nga baku n'wana a fa hayiko and sweswi mfundhisi va nga swi vula vo tala lava nga biwa va nga biwa va nga biwangiki avele ka helo sweswi mfumo wa hina u endli swihoxo ngopfu n'wana wa chavisiwa wa twisisa phela vanhu lavaya mina ni tshama xitori xin'wana xi humelela kwala ka vana va mina ivi ku humelela ku switereke so vo tereka vana lavaya va ku ya hi terekela tichela manimani ni n'wi byela mfana luya ni ku he mfana luya wa hola lweyi mi n'wi terekelaka n'hweti yin'wana na yin'wana u hola every n'hweti yin'wana na yin'wana wa hola wena loko wa ha tereka kwalaho u ta hlupheka mfana mata kusukela siku rera a nga za u ni yingisele marito lawa ya namuntlha u tshama xitulwini xa mavhilwa sweswi se loko a ni nga n'wi byelangi sweswo ni yima na ma ni famba ni boha ceka ni ya kwale xikolweni xa yena a to va ri ku namuntlha i mfumo wa yena a wu endlaka swona leswi n'wana a nga biwi n'wana a nga fi loko o fa ku na swin'wana swa mimoya swi nga nghenelela mara n'wana wa tshinyiwa a byeriwa ku heyi leswi nga endli hina loko hina hi kula a va ku n'wana a nga tshami n'wana wa nhwanyana a nga vuyi hi ku za ku basikisi a ha ri handle hi mhaka ku i ta hlangana na vavanuna le handle va ni xisa mara va nga mi byeli a va mi byeku n'wana wa nhwanyana a swi endliwi ku za ri pela ku za ku ku byi a nga ri kona se mfumo wa hina wu endlangi swona n'wana wa biwa n'wana wa xupuriwa n'wana wa tshinyiwa se ni byeleni sweswiwani phe va delela ngopfu sweswi mi n'wi tshinya yini sweswi hi n'wana a nga biwa hawa mina hi ku vula ka mina ku vula ntiyisi ri mfumo wa hina a wu endlangi swona va xavisa mirhi le bestolo leyi mara loko a ku ri khale a swi ta nga ta humelela sweswo i wume fixi ni swi vonisa sweswo mina ni ri n'wana a fane va nga n'wana wu fane a biwa xupurini i wume fixi grawundini ni khensi ngu swinene ni khensi ngopfu
0: thank you 0608875942 a hi simeni ya kuma mikandziyiso hi nge se za hi pfala kahle exifemu lexi 0608875942 we are the voice of the nation
4: sesandi ni pfukeni xiticeni na mina ni pfukeni hi mavona ma la mfumo se swi tsaka ni hi koho u nga jila mpela lango vana va biwe vana va fanele va xupuliwa xikolweni sister ni ku ya hi ntiyiso vona va masiku lama a va biwi vo dzahetela mafole exikolweni va tsemelela tidarata va japa switopinesese va endla mihlolo leyi hinkwayo sister manimanimani ma swi twisisa mara ku vana va fanele va xupuliwa xikolweni a hi vulavule ngopfungopfu makaya ni le makaya va xupuliwa eze n'wana a kota ku kombiwa ndlela leyinene hikuva loko u n'wi tsana nkhavi swi endla ku n'wana a homboloka sister a le xikolweni va boxete tidarata a va humi hi tinghede va huma le ndzhaku ka xikolo van'wani va huma hi nkarhi wa xikolo va japa tidarata va tshama le ndzhaku hi ku ka va nga xupuliwi va swi tiva ku ri ne ku ha munhu a nga ta va byela nchumu futhi loko u ri na ka thomo laha nyani thomo vo tshama va kha va ba mathicara va ba mathicara va hlongoriwa xikolweni vafanafana lava nga kona nkarhi lowu wa sweswiwana i ri ku hlongoriweni laha nyani thomo xikolweni se tsaka masivona hikwalaho ko tsona n'wana nkhavi from kusuka a kaya se tsaka vana a va ha biwi hi swo swi ndla ku ni le xikolweni va hanya vutomi byo ka byi nga tshamisekanga mina ni vona mfumo wu bayize ngopfu sister ku va wu tsona n'wana nkhavi wu tlhe wu arisa mathicara ku ma nga bi vana exikolweni ma va komba ndlela leyinene mina ni hi vonisa sweswo sister vana a va fanele va xupuliwa exikolweni ku va ta kota ku landzelela milawu ya xikolo i mavonele ma Pietus Mathonsi van'wana John Mathonsi ka Thomo Maxi wa mina ya yisa nsimbi mina ya ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni ku humesa tsaki
5: sismirlin a nhlokomhaka kahle swinene tlhela yi twala swinene ka rixaka mani ni vona mfumo wu hungute xigwevo xa kahle loko wu ku vadyondzi va manguva lama a va ha tirhiseliwu nkhavi loko hi lava ku ta malembe ndhaku na loko i swi twa ku i fane i hleketa ku ta xikolweni timbilu ta wena a wu twa i nyama i tlhe i tshavatana i tlhe i chuwa i nga tivi no ya khoma kwihi i tshika kwihi mara sweswi mfumo wu swi vonini ku munhu wa twa hi ku byeriwa hambi a nga tirhisi nkhavi se lava a va khale a va ku teka like i wena i xiharhi i fane i twa hi loko i byeliwa nkarhi wun'wani i lwisiwa na tinyimpi ta vatswari i kuma ku ticari ro karhi ro va ku zondeni ka vatswari va wena ivi swi fika swi tlhambukela ka we n'wana mara sweswi mfumo wu swi vonini ku hayi munhu wa twa hi ku byeriwa na ku tshinyiwa hambi a nga zangi a tirhiseliwi nkhavi se maendlelo lamani a mantwa a ma bihe ngopfu hi ku xo sungula yes a ma koma ba munhu ndlela mara vana va masiku lama i to ba munhu a va fana va khala va tiyanga masiku lama mavabyi ma teke ndhawu i to ntshinya ivi ba munhu se vona swi nga ku buba munhu hi ku a nga tiyanga se nkarhi lowa maswona loko munhu a vamba u kota hosi Yesu a biwa hi nkhavi a nga ri maendlelo ma kahle a ma ri na vumbongolo ngopfu na ku kokela nyana a tlhelo nyana a xikarhi se masiku lama hi hanya ximudeni hi endla swilo ku rhandza loko ku ni nga swi tsakeli ku i ni ba no vulavulavula na wena we mudyondzisi ku hayi ni hoxisini ka n'wina mudyondzisi mara ni kombela rivalelo se nkarhi lowu a wu kombela rivalelo i tlhe i biwa andzhaku ka loko i kombele rivalelo se sweswo swi fanisa loko swi nga pfuna nchumu ku biwa wa ta tshama i kha i biwa hambi i kha i kombele rivalelo mara sweswi wo vulavula ku ha mudyondzisi ni rivaleleni mi ni khomela leswi na leswi ni nge hi swi endli munhu wa twa hi ku byeliwa hambi munhu a nga tshinyiwangi hi nkhavi se ni vona maendlelo lama kahle ya ku munhu a nga ha biwi exikolweni ni vona ku ri maendlelo ma kahle hikuva swi vonini ku munhu masiku lama i to n'wi ba ivi i n'wi vavisa kun'wana swi nga fanelangi a vaviseka loyi a ku ri wu litha wa ka gapo a ri kwala ka miyexe nkhani ku tanki mwaxi
6: kunjhani tshovi a nhlokomhaka ya twakala mina ni vona ni swi right mabilo ya vona ya fane that's why na wu right loko ku vana va nga bi xikolweni ma vona dinisa ri laka mithelo
7: dani mina ni pfukini mani hulu ka miningisa block 3 ina vana va nga ha biwi ku etaku wa n'wi chavisa ivi se kusuka problem yin'wana yikulu kumba ngopfu a va panchu kunene hi swona mina swi vonaku sweswo
8: minjhani sesimirilini na mpfukini na hayi mina ni ndzi antswa ni lapi na yena a mi ri na mafesi milandza a hi xumaxumeni ni mirilini
0: e cancel snene botwa mina cancel ka nguna hinkweni ba ngiserva mina nga kota ku ba hikha famba sinwe kahle ka swiphemulesi ka nwana nwina me ba ku mkhame ngisela America ya 18 minutes e simela kwele ka awara liya ku nga awara ya 10 nwina kuma kahle mingiserva hina vanwana kambe ka WhatsApp ba ku mfumo lo hu bona wu karhi u tsandzeka ku endla mintiro a wu lavi vana va pasa va tele. That's why ku ri na di tavern endzeni ka majarata ya tiyunivhesiti epapati njombo a 16F. Mingisera mina ni khensi swinene ku va hi kha hi fambe swin'we kahle eka papila leriwani kambe ke hi va hi kha hi kuma ku ina vana a va ha xupuriwi kumbe a va ha biwi aswieswikolweni kambe hi vona se va baka vadyondzisi va vona swi kahle mingisera mina ku ka rin'wana ra masiku loko ri kumbe na n'wana ka xikolo xo karhi mi ya mindla vuxaka bya kahle na vadyondzisi va vona hi ku ku vulavula ntiyiso vana van'wina a va le ku va na mahanyelo ya kahle eswikolweni hi vona se va faneleke ku fambisa xikolo ku nga ha fambisi lava faneleke ku fambisa kumbexana ku va komba ndlela hi va hi kha hi kuma ku vana van'wina mingisa ra mina va va kha va endla swihoxo i lava ku dyondzi i lava ku pasa kambe hi yena o ka a nga tsaleki mitirho hi yena a va kha a nga yingiseleki mudyondzisi van'wanyana loko mi kuma ku ri a va tshami na le titlilasini kambe ke nawu va kha wu ri wona mingisa ra mina lava nga wu veka kahle ku himpela vana a va ha biwi kumbe a va ha xupuriwi kambe hi ndlela yin'wani wu nga wu ri kahle hikuva va kha va hlayiseka kambe ka ndlela un'wana wu tlhe wu fuka wu onha hi ku hi va hi kha hi ri vatswari hi kha hi langutela ku n'wana u ta pasa kambe hi nga swi tivi ku mahanyelo ma yena ma ma kha ma tshamise ku yini eswikolweni n'wana i va a kha a va na mahanyelo ya kahle a kaya mi twa ku ri munhu loyi a va ku a kha na nhlonipho kambe le eswikolweni i fika a hlangana na vana van'wana kumbe vadyondzi van'wana lava sukaka eka miti ya ku hambanahambanana lava nga kurisa ku hambana kambe xa nkoka a hi endleni vuxaka bya kahle na vadyondzisi ku ri hi ta kota ku tiva mahanyelo vana va ya vana va hina na ku va hi kha hi pfunana na vadyondzisi ku ri n'wana wa hina a ta kota ku va na vutomi lebyinene kambe swi tani mingisa ra mi ni khensile ku va hi kha hi kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle kambe hi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa risimu ra siku hi laha hi va ku hi kha hi langa kahle eka tinsimu timbirhi laha rin'we ra kona leri nga ta ri na divote ta le henhla swinene hi leri nga ta ri kha ri kota ku pfala kahle nongonoko eka siku ra namuntlha tanihiloko ri siku ra swikhongelo swa vamanana hina tinsimu timbirhi kusuka kahle eka Princess M loko va ku va famba na hina kahle ngopfu mingisa ra mina ku ntshava leyi manana thwala hi yena xikwembu xa hina 0608875942 Princess M ntshava leyiwani manana thwala hi yena xikwembu xa hina 0608875942 yi ri risimu leri mi tsakelaka ku hi nga pfala hi rona nongonoko ki Jisara FM na mamke Jisara FM na mamkela
1: Yebo.
0: Aye kokwani phahlani.
1: Tsavale.
0: Tsavale. Ni can see.
1: Ah, yebo.
0: Thank you. 0608875942 kuna team timbere mingisara mina leti va ku khatera kona. Princess M Tsavale 1 manana thwala hi yena xikwembu xa hina. Jisara FM na mamke. Aye.
9: Mina ni general.
0: Aye papa.
9: A hi fambeni na Tsavale.
0: Tsavale. Ni can see.
9: Akan sushila nsama kona dankie.
0: Dankie. 0608875942 ile ka awara ya vambiri itsimela ka kahle eka awara ya ku hetsela. Jisara FM na mamke.
10: Sarati sungwani fambana na manana.
0: Manana twala.
10: Mata makosho la hlayiseka makwavo.
0: Dankie sis hlayiseka.
10: Thank you.
0: 0608875942 mingisara mina hi teta tinsimu leti hi fambaka hi tona. Jisara FM na mamke.
1: Ntshava le.
0: Lai sekan 0608875942 Jisara FM na mamke.
11: Oh n'wana wa mina ntshava le hi n'wi putsuri wanga hi ta hlula kanjani?
0: Impela wa Steve. Lai sekan. Thank you. 0608875942 hi ri risimu leyi mi tsakelaka leswaku hi nga kota ku va hi kha hi pfala hi rona nongonoko eka ra namuntlha siku ki Jisara FM na mamke.
12: Aye maseve minjhani na?
0: Hi pfukela minjhani seve.
12: Ukuyini seve? Ntshava leyiwani.
0: Ntshava leyiwani.
12: Amos maamula ka zingizini.
0: Thank you, hlayiseka.
12: Thank you.
0: Thank you. 0608875942 hi teke riqingho leriwani hi ta simela kahle eku nghena ka WhatsApp. Jisara FM na mamke.
12: Ey, sister Ntshava leyi mani swilo swa layoni mani.
0: Hlayiseka. Thank you. Alright, hiva hi kha hi kuma kahle ku hey tivhoti ti le henhla hala ka ntshava leyiwani kambe a hi tisimeni ya nghena eka WhatsApp hi twa ku timhaka ti tshamisekini Princess M epapatinjhovo e16F ni khensi swinene ku va hi kha hi kota ku famba na n'wina kahle alright ni kuma kahle van'wani va hi rhumeleke kahle nkandziyiso wa rito laha
13: Manana Twala akhaku hi yena i mama Albe kwala ka xikupani inkomu.
0: Danki e kense sinene 0608875942.
7: Ni hulu veri ntshava leyi.
0: All right, ntshava leyi. 0608875942 ni kuma kahle mingiseri wa hina van'wani laha va hi rhumeleke kandziyiso la.
14: Hello, manana Twala Dennis Mukasari la ka Mthela.
0: All right. Can see le 0608875942 just ala fm na mamke
15: wa fami na tsavale we mkutsuru wanga nda isula kanjani man rozodza
0: ni can see le mana mina hlaiseka
15: thank you thank you gehle
0: thank you siritane ming sarame ne vaikhe kuma ku hi tsavale we mkutsuru wanga eri simu leri vakuri khari famba amahlweni eka nkarhi wa sweswiwani leri vakuri khari na tivoto ta ku tala swinene leswi va ku swi kha swi hi komba kahle mingiseramene ka yi khona risimu leri nga ta ri khari hi pfalela kahle nongonoko eka ra namuntlha siku ri ta ri kha ri suka kahle eka Princess M loko va famba na hina kahle mingisame eka nongonoko wa mid morning life loko va ku ntshava leyi we mukutsuri wanga wa swi tiva kambe swi tale mingisaramene va hi kha hi kuma ku ri hayi ni khensile ku va hi kha hi kota ku famba swin'we kahle kumbe ku ve hi va hi fambe swin'we kahle eka tiawara ka toho leti va ku ti kha ti ri kona mi nga ri va leswaku namuntlha ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamhani ma ha tilulamisela ku ya tikerekeni ta ku hambanana kambe ke hi kha hi ku ina a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku lomi hi va ku hi kha hi ri kona kambe ke tanihiloko hi va ha tsisimile kahle eka awara liya ya ku hetisela xikan'we na le mahungu ya awara ya 10 hi famba kahle na hi risimu lerin'wani tanihiloko van'wani va n'wina ba mukhamirilangile suka kahle ngopfu eka manana thala va ku hi yena xikwembu xa hina hlayisekanga.

0: ni khensile ku seriwa nkarhi un'wana mayingiselo mahungu ya awara ya 12 ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri rixile ku languteka ungunkule ka awara leyi vuavanyisi eka xikombelo xa ximfumo lexi vuriwaka Stop Stealing Grant eka nandzu wa vukungundzwana wa khale ka presidente Jacob Zuma byi nga ha nyikiwa vuavanyisi nkosi na tichile khoti lenhle ya Pietermaritzburg namuntlha. Mfumo wu kombele khoti ku va va karhi va lerisa nandzu wa vukungundzwana bya matlhari lowu yake emahlweni va languta swikambelo swin'wana swa ku vilela. Nandzu lowu wu hleriwile ku tlula 18 wa malembe. Advocate Wim Trev Ngobe u komberile mfumo leswaku nhlayo ya swikombelo leswi kalaka swi nga humelerisiwanga hi Zuma eka malembe lama hundzeke swi nga endla leswaku mfumo wu tsandzeka ku n'wi yise hubyeni. Vaehleketeleriwa va mune va xinuna va rhuseriwile hi tinsimbi ndzhaku kumeka na swibalense leswi nga riki enawini eka xifundzhantsongo xa Vhembe ka masipala wa makhadi ra vumbirhi vhiki leri. Vaehleketeleriwa va le xikarhi ka malembe ya 43, 44 na 66 kaye vukhale va khomile Port Road Boch ndzhaku loko maphorisa va endlile musecho emovheni. Hi nkarhi wa musecho wa maphorisa va kumile swibalesa swinharhu eka movha wo basa wa cos. Vaxinuna va mune va langutela ku humelela mahlweni ka khoti ya majistrata ya makhado namuntlha hi milandzu yo kumeka na swibalesa leswi nga riki enawini. Mukhomixinara wa maphorisa xifundzhankulu xa Lebombo Lieutenant General Themba Gadebe amukerile ku khomiwa ka vaehleketeleriwa na ku vula leswaku maphorisa ya le ku tirheni hi matimba ku lwisana na vugevenga lebyi. Ku langutshana kambe eka mahungu ya awara ya 11 ka GSR FM, huvo ya vukosi bya ka Siyandhani va amukerile ku humesiwa ka ximfumo na ku nyikiwa ka xiviko xo hetelela xa ntlhontlho ya mati ya Greater Letaba emugangeni wa Ndengeza. Endlelo leri rhangeriwile holobye wa mati Manana Pemi Majodina kun'we na premier wa xifundzhankulu xa Limpopo Dokodela Pope Ramathuba. Xiviko xa ku andlala maqhinga xi lulamisiwa hi mitlhontlho ya mati leyi yake emahlweni yi khumba miganga ya xifundzhantsongo xa Mopani kun'we na xifundzhantsongo xa Vhembe. Huvo ya vukosi bya ka Siyandhani yi vula leswaku yi amukerile ku nghenelela loku naswona yi nga ha tshama hi tiyimiserile ku seketela migingiriko leyi kongomisiweke eka ku antswisa mphakelo wa mati yo basa eka miganga ya ka vona. Ku langutshana kambe eka mahungu ya awara ya 11, holobye wa gezi na energy Dr Josientso Ramogoba u vula leswaku minxavo ya gezi etikweni hinkwaro yi tlakukile swinene. Va engeterile ku vula leswaku exikarhi ka lembe ra 2007 na lembe ra 2023 minxavo ya gezi hi leyi tlakukeke 5.87% wa tiphesente. Van'wana va vaaki va Afrika-Dzonga va vula leswaku gezi hi leri durhaka swinene naswona van'wana a va koti ku fikelela ku va ri karhi va xava gezi.
1: So we do appreciate the fact that there has been an exponential rise in the cost of electricity. Just a startling figure, between 2007 and 2023, electricity has gone up by 987%, and inflation has gone up in the same period by 150%. So that delta, it means that we have significantly eroded the disposable income of household. Household consumption constitutes 60% of South Africa's GDP. So we're stunting growth in the country. But also we're undermining the ability of industry to compete. Some of them are exporting, so they are.
0: Vaaki etindhawini ta Johnny and Nuclear va kuvilerisiwa swinene hi ku pfumaleka ka mphakelo wa vukorhokeri bya gezi kun'we na tiyindlu eka tinguva to titimela. Vaaki va burisanile na vateki va mahungu lava kombiseke leswaku va hlangana na mitlhontlho. Wun'wana wa vaaki u vula leswaku va tirhisa swilo leswi nga na khombo swinene swo fana na switofu swa parafini kun'we na timboni ta kona.
2: A ku na kudla ngeke ngithi ngikhwiba va safe swi vuni vona nje to timbawula. Sebenzisa mbawula, sebenzisa izitovu zeparafini, which is asikho safe. Waloke imbawula kukho umuntu uyayazibala ungayifake endlini isayida niyatha or nivuka nitshonile kunxa yezimoko zamabhaza zamaplanka but kasinanto singayenza ngoba ugesi siyawuthathelwa asazi basenze njani na asazi basikhalele kubani sineminyaka ahlala kule ndawo asihoywanga akunamntu buya
0: xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya 11 ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni va ni nga ku vuavanyisi eka xikombelo xa mfumo lexi vuriwaka stop stealing grant eka nandzu wa vukungundzwana wa khale ka presidente Jacob Zuma byi nga ha nyikiwa muavanyisi nkosi na tichile khote le henhle ya Pietermaritzburg namuntlha hi ku gimeta ka mahungu ya awara ya 11 yan'wana hikwena ka awara ya 12 hafu kumbela awara ya 11 ni vuyaka hlina tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa Mid Morning Live uya amahlweni nantsa kungongwane rishi
3: lila Dr. Giligili biru ngofambukaka barikona bapfuneka kususa swinyama kutshungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutshungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional hila Dr. Giligili u nga durheliwi va pfuna hi ku tshembeka Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga fonela loko lava Tombstone uri ku hina ku va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone uri ku hina ku va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: Maybe impela heli sitsonga prince in the building afambana yena kahle akundlela le ndzilo tihlawulela ka hari siku ra sikhongelo swa vamhani eka siku ra namuntlha n'wansati wa swi tiva ku u langa ndlela yihi leyi nga ta yi ri kahle eka yena leyi nga ta tlhela yi hlayisa ndyangu wa yena hi tindlela ta ku hambana na hambana ve ri n'wansati i swikhongelo mi ngisara mina na amukela nakambe eka nongonoko wa mid morning life eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi le ka awara ya ku hetisela 11 wa timinetse ku be kahle awara ya 11 ni khensa swinene ku va hi kha hi fambe swi n'wi kahle mingisa ra mina eka awara kumbexana eka tiawara ka tona letiya ti nga timbirhi n'wina ma ha ku yi kumaka n'wina ha mi khensa swinene ku va hi tlhe hi mi amukela kahle na n'wina mi va ku mi kha mi yingisela kahle mi ri magondzweni ya ku hambananahambanana eka swipandzamananga swa ku hambanahambanana a hi tshaleni hi vukheta xikan'we na n'wina va ku mi kha mi yingisela kahle mi ri emintirhweni tindhawundhawu hinkwato leti mi va ku mi kha mi ri na tona se hi nkarhi wa ku va hi kha hi hlangana kahle na mfundhisi va hi nyika kahle rito ra Xikwembu van'wani mi ta ni tsandzeka ku ya ma mi kha mi ya etikerekeni kambe ke nongonoko wa mid morning life eka siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle ku rito ra Xikwembu ri kona katekanga
1: i nkomo wa muhaxiwa wa GCR redio yena ya ku tsakisa leyi endlaka leswaku hi tikuma hi karhi hi hlekelela masiku hinkwawo loko hi yingisela ni ri karhi ni xewota vafambisi hinkwavo lava fambisaka xitichi xa GCR mutiseli wa hina wa mahungu na swinyanyukiso hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona ni xewota munhu un'wana na un'wanyana na n'wina hi tirhaka swin'we eka thimu leyiwani ni rhandza ku mi xeweta ni xewota na murhangeri wa ntirho lowuwani ni xewota hinkwenu ka n'wina ni ri vito ra Yeso Kreste wa Nazareta a ri ri ya mi tirhela swa kahle namuntlha Xikwembu a xinene xexa hi pfuna namuntlha lava mi nga hlangana na vona i muevhangeli wa n'wina Pastor Eve lava tshamaka eka mapayeni va ri karhi va mi tisela rito ra hosi Xikwembu leri ri nga ta ta ri huma eka buku ya Tito buku ya Tito chapter 1 a hi khongeleni bava Xikwembu xa hina bava wena hosi muponisi na mukotsori hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta eka lowu nkarhi papa Xikwembu hi rhandza ku vula eka wena ku Xikwembu hi kombela ku u hi rivalela munhu wa matimba hinkwawo hi kombela ku rivaleriwa hi wena hi kombela moya lowu ko tsima leswaku a ta ta hi pfuna a hi kotisa hi kota ku twa rito ra wena a Yeso Kreste hosi muponisi na mukotsori wa hina loyi a vuyaka hi ku hatlisa amen a yena ni mina na n'wina hi ya hi ya pfula swin'we tanihiloko hi xewotananile ni xewota na mukhomi wa tintambu avuxeni sesi mi pfukile ni tshemba mi pfukile mi hlayisekile a hi yenene hi ya hi ya pfula rito ra hina ra Xikwembu tanihiloko ni vurile eka buku ya Tito chapter 1 hi hlaya kusukela kwalaya ka verses number 5 hi ta hlaya ka verse number 5 ntsena ntirho wa Tito le Kreta mhaka leyi endleke leswaku ndzi ku siya le Kreta hileswaku u sala u hetisa swilo leswi swa ha lavaka ku lulamisiwa naswona u veka vakulukumba va kereke emutini wun'wana ni wun'wana tsundzuka tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona haleluya hosi a yenene ya ya hi pfuna hi vito ra Yesu haleluya lawa loko hi karhi hi hlaya hi twa i papila leri ri nga tsariwa hi muapostola Paulo loko a ri karhi a tsalela n'wana wa yena eku pfumeleni kumbe n'wana wa yena eka Kreste a nga Tito loyi a nga ku n'wi wundleni a nga ku n'wi kuriseni a va ri swin'we Tito na Paulo kambe ku fike nkarhi lowu Paulo a nga siya Tito a Kreta hikuva ntirho a wu nga si hela a ti byela ku Tito loko a sale laha u ta sala a ri karhi a yisa ntirho emahlweni u ta sala a ri karhi a lunghisa leswi swo ka swi nga lunghisiwangiki mina ni kota ku ya ni ya lunghisa swin'wanyana a ngo lo n'wi siya ntsena hikuva a nga n'wi rhandzi a n'wi siya hi mhaka ku a ka ha ri na ntirho a ka ha ri na xikongomelo leswi a fanele a xi endla a ka ha ri na leswi a swa ha salele ndzhaku namuntlha ko ya ri siku ra vamhani n'wina vamhani kwala mi nga kona kwala mi nga siyiwa kona n'wina kwala hosi Xikwembu xi nga pfumela leswaku n'wina mi ya mi ya vekiwa kona mi siyiwa kona a mi tshamangi kwalani hikuva mi nga rhandziwi kambe mhaka hileswaku ku na leswi n'wina mi fanelaka mi swi lulamisa kuna leswi n'wina mi faneleke mi swi lunghisa kwala ndzeni ka muti wolowo mi nga tshama eka wona. A mo tshama mahala, a mo va ri reject, a mo va ntshikiwani, ma rhandziwa, mi tekeriwa enhlokweni. Kambe ku na hungu leri n'wina mi faneleke mi ri yisa emahlweni. Ku na mhaka leyi n'wina mi faneleke mi yi endla ya mahlweni, ku nga ku hlayisa muti wolowo. Ku nga ku hlayisa kwala mi nga sala kona, kwala mi nga tshama kona, kwala mi nga tekiwa kona. Hi laha mi faneleke mi tirha kona, mi endla swilo kona swi tshamiseka. Vanhu va nga voni vufende bya muti wolowo hikwalaho ka n'wina. Vanhu va nga voni vuyada bya muti wolowo hikokwalaho ka n'wina. Vanhu va nga twi mahungu ya muti wolowo hikokwalaho ka n'wina. Mi fambaka mi yima hi tidareta mi karhi mi hangalasa mahungu ya muti wa vanhu. A mi siyeriwangi swona sweswo, a mi tekeriwangi swona sweswo, a mi vekeriwangi swona sweswo. Leswi n'wina mi nga vekeriwa xona i ku lulamisa leswi swi fanelaka ku lulamisiwa, na ku kurisa lava va fanelaka va kurisiwa, na ku dyondzisa lava va fanelaka va dyondzisiwa. Ntirho lowani wu endleriwe n'wina leswaku mi sala mi wu endla tanihi manana wa kwala mutini, tanihi papa wa kwala mutini wolowo. Hosi a yenene ya ya hi pfuna. A mo va a mi lo tshama ntsena mi pfumala ntirho, a mi tshamangi ntsena kwalani ku ri hava xikongomelo, a mi lo siwa ntsena ku ri hava hungu. Hungu ri kona, hungu ra kona hileswaku kwala ndzeni ka muti walowo n'wina mi mi lulamisi, mi mi lunghisi wa leswi swo ka swi nga lunghisiwangiki, mi lulamisa leswo ka swi nga lulamisiwangiki, mi kurisa lava vo ka va nga si kulaku, mi tlharihisa lava ka va nga si tlharihaka leswi mi nga vekeriwa swona. Hambi ku ri kwala kerekeni yaleyo n'wina, kwala kerekeni yaleyo mi nga pfumela eka yona n'wina, kereke yaleyo mi nghenaka eka yona n'wina, a mo va ntsena ku va mi tile mi ta tatisa nhlayo, e-e, mina xikongomelo n'wina. Loko vanhu va mi languta va vona yini eka n'wina, va dyondza yini ke? Loko vanhu va mi languta eka n'wina i yini xa nkoka lexi va xi kumaku ke? Va fanele va kuma xo karhi. Paulo a byela Tito, a ku wena Tito, ku na leswi i faneleke i swi lulamisa leswi swo ka swi nga lulamisiwangiki. Dyondzisa vakulukumba lava va veketeli hi ku ya hi tindhawu ta hi ku ya hi mindyangu ya vona leswi va nga hi xiswona. Ambu aka muti wun'wana na wun'wani i veka munhu murhangeri. A ku ri leswi a dyondzisiwaku a endla swona, a ku a va a n'wi dyondzisaku a ku ve na order kumbe nongonoko wa maendlelo ya swilo endzeni ka muti kumbe endzeni ka kereke liyani a va ri eka yona. Mina na wena kwala hi nga kona, kwala ndyangu wolowo va nga hi veka kona, a kerekeni yaleyo hi nga kona, xana hi endla swona leswi hi nga vitaneriwa swona ke? Xana hi endla swona leswi hosi yi nga hi vekela swona ke? Xana hi swona leswi hina hi endlaka swona kwala ndzeni ka muti wa vanhu ke? Ka mhani muti walowo wa vanhu mi ngo wu hlakata hi mintirho ya n'wina, ka mhani vona valava mi va dyondzisa yini? Ka mhani loko ri xile mi ngo va dyondzisa ntsena swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Mi dyondzisa vana va n'wina ku tshama va ri karhi va vulavula hi vanhu, mi dyondzisa vana va n'wina ku tshama va ri karhi va tiva ku swakudya loko i ta kuma swona we ya ku yiveni. Ka mhani mi va dyondzisa yini? Ka papa mi va dyondzisa yini vana va n'wina? Vana va n'wina mi va dyondzisa miharihari ntsena loko ri xile. Masiku yo tala mi teka vana va n'wina mi va dyondzisa ku famba va yiva swilo swa vanhu. Ka papa, ka mhani mi va dyondzisa ku famba va yiva swilo swa vanhu. Ka papa, ka mhani mi va dyondzisa yini? Hi leswi mi nga siyeriwa swona loko papa va hundza.

0: mwile kuta ata tiyisa pa kreste kumbe ba pfumeri. Mina na nwena kwala mindyangu ni ya hina leyi nga tshama eka yona. Hambi ku ri batswatsi kwala mindyangu na leyi nga tshama eka yona. Vakhegula kumbe va mani mani. Xana vabvana valava va nga kwala ni ma va dyondzisa n'wina? Mibvana loye ongo loko nuna a ku i lava swakudya a ku famba i ya teka mi le ku n'wi dyondziseni? Hi wona mahanyelo lama mi fanelaka mi dyondzisa vana va hina sweswo. Dyondzisani vamakoti wa n'wina vamhane, dyondzisani vamakoti wa n'wina ka va dyondziseni maendlelo lamanene ya ku xixima vavanuna va vona. Va papa dyondzisani vana va n'wina lava va xinuna ku rhandza vavasati va vona. Va dyondziseni hi timbilu to basa leswaku va ta va na mindyangu leyi tiyeke. Xikwembu xi hi pfuna ya hi ya kateka. A hi vadyondziseni, vadyondziseni mi salele yini kwalani? I yini lexi mi nga salela xona loko mi nga endli swona leswa kahle? Mi salele yini? Xikwembu xa hina a xi yeneni xa hi pfuna. A hi tlheleleni eka rito ra Xikwembu n'wina. Ya hi ya va vadyondzisi va leswinene. Ya hi ya va vadyondzisi va leswi hanyaka. Ya hi ya va vakhongeleri. Ya hi ya va hileswaku ya hi ya va hinkwaswo hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Kambe hi karhi hi va komba ndlela ya vutomi bya le makaya na le kerekeni na le tikweni. Xikwembu a xi ve nenana xexa hi pfuna. Muhaxi ni khisile hosi a yi ve neni na n'wina aka siku hinkwaro. Ha Yesu Kreste la vuyaka ya ku hatlisa. Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta ne khensa papa Xikwembu ni khensa rito leriwani. Ha Yesu Kreste la vuyaka ya ku hatlisa. Amen.
1: Amen. Khensa swinene mfundhisi rito ra kahle ra Xikwembu eka siku ra namuntlha. Khensa swinene himpela namuntlha hi siku ra swikhongelo swa vamanana. Eka n'wina hinkwenu hi va ku hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu eka nongonoko wa tile milwini. Hi va hi kha hi khensa swinene kambe swi tani se hi va hi kha hi tsumela kahle eka awara kumbexani eka tinhlokomhaka ta mahungu. Namuntlha ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana ha ha khensa swinene ku va hi kha hi ve na n'wina kahle ngopfu eka ra namuntlha siku na n'wina ma ha ku yi kuma.